Moro moro e wusi se yo koko mangumka yike nganga wikoma ye wa radu XKFM awie ke saaya kama yike koko mangumka wami fano fanistra masi kama kaya mkoko mata sa kaya tiusisi ke konja waka eke ke wola e da masi kama kaya titi anda sa mchi wusi si mama sa kaya mko program ya hewa kata mtima ya wakia chonuti ito mkua Radu XKFM msika makaya mkukuma ki kaki kumkuma ngi mkua ya mkua kwe kichu sisi msida ki koma nga ingole nga ta ana ta tete makuwa kwe teki itui avasika skola mo avasika ati pangi mo avasika ati gese kia itane ni akala tu waka kake ke kaki kumkuma e ke chang ke tu sisi ke makala tu sa ati te ta ke masa mkong ui ke Philippians 3 verse 13.

Ye mes amasung nganke ge ka ngem ke wolang ma ehim ka avasi ka tipangim ka avasi ka skolam sada ke dewe dui dewe kwa gung ka suya dewe ke guke itane ni gata kwa ngwane ayi ohi ua skola ta kawaya gyatu dikto alungi sa na ka freida khada kama kwa ngwa skola nga ua ke kukuma ngge masika makamku puru kharama gyatu nga tom kwa radu ekskefe mkwa nga ya kwe getu sisi gyakala tuwaka kwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa

0: Shebe ire tlamogwa exka FM ke mbambara ga go tsetsetena di marats bere go bori e shore materam. Dia ak ete koma Jordan Hill Lewis parte isu dri e koroko jao si ten route aninja veska poki mosel bike nyam karakwa tim. Kunga oji te jawi goji George Naisna Setchfield New Wilderness ita muscle bike kui khanga he ngca municipality tseki amukunda nja dia ana go tsuji akwe kwa khe kuje wo hi manda kwa am ku municipality de hese kwa kwe ta hono dia ana George no bito municipality de ki go jamana qare tsu party ji se manda kwa ata xa yikwe a parliament shi di ad hoc committee angonci a ngushi uxiwe imbronga je sheshade a Soviet lekhanyane nga desine speaker ece uqae khwe thoko di disa shi ku khana qara na tingo xasa khana o jao shi khiri ka tse tshwini tama committee he kuri sha shenge ha tingo qae qahi go no ana tse shi ka di ku thamme khana sesha ku ti go jiwe e qae qae tema ata a go se khuri na go no a thamme go tsharo egwe ta go no khuri o thamme e mo di khwano go te go gabana ga a ke tsha jo go no teko kuri kuri gwem go ncishika go ncitha mshi xa xa herita di nungiye xa ka adosh na dinu nya seishika di ango ata tshwini sena go am le ga yana nxa di sinu xa ncewe ke ga jawe di go ncishi nwa kana wa oroko go khere go be kwa na ke tshwini ta kana qara tim mukoti ke jawa tlon khwe na te ma de fak bonde num ta ki de nxa di sinu kana anti ya jawo ji a kwena qabe tate isa kya de ngikya wa go iti kwa naika si banye still water si u kwezi mukoti tsu si Restenberg ki Noordwesi mukunda ekim si banye ngwe ke nyam oke a karati si nu go article 189 muteto si go jao aninja ku ngotlo ke khana qae ku ji anya ma hwati e tlo e ku kate na ngi jao kwen a fak bondi ki ti ven tamahanu khana go te ma de tam ako he ngo hii te ngo kwezi mkoti ae e ngo chao ji kwe na ako e dati ngo deise ndeka si kwe na ama mkunda kate kwe kwe anum si de Restenberg ke julae kha debe nga de kwa na 300 di mkoti jao kwe a ngeke si ka tu mkoti ji a mkunda ke ti uji yuka tuwe si ya kwe ti nga dibe nga ti kha si nesi banye ti ya tu mkoti ji Restenberg aninja wo nungo ngenberi na tin kwe na a ngo aji yuka tama tuwe si itam borishi o kherwem tsowo fo Johannesburg se di akwa go deng e ku ye rato ra go khwe e kha go eng tsa e si bafana mahongela me go e wa go hi tsa e kae go ma amango tsongwa he mitri he Kirsten Clayty etam mahongela o mburonga ta ku ye he mburonga jio ka ha no ama e u ka he mburonga go e di tsong a go e di thoma ka qaya e a ta go khwe a go thuwa go go ji go a ta go thoma ka check am sha hi ama firender ta kuri ko ikleti et onhi a hekia hi tsam jika senden kim sebe ir bore ata te ke khere ngwe ha bana ga te tsu bore e tsetse seng tsama a ire tsama go yo xka fm kim
1: si un nom de kwa dreamenten na xka fm de mita mo ga kon kon ga min de flit sinonge mi nge waste min khoti di alera nge Gordon Hill Lewis gate tunta ke jangwa nga kan driwa ya skit ka ke ten router ke bes kap kuna ke mosal bai i ya ke nga dani ka unta dani ka nge wa George Christa ke se de field ke wilderness kuna ka nge ho ke nga te nga ko tsi ko da mosal bai sing municipality ti cha nge ko di ai en ko gang kham ke ko unta municipality ti ya ng he se kwa ke di a ke George ke pito municipality ta ying tu ki mun ngati uska voorzitter ang wa parlement ho komitee ke kanika o sekretari ti komat ke ya dun onorsuk ke sav vitli kanyane ke kon kan i ke dala ka speaker ang wa national jangu ngawa to ko ti disa ka dang ke ke teti ke ti uska ti sa tu komitee te ke kawa ang ke chang ti kisi ke bisa kamo ke ti uska pel mo ku hana i ti komasanta kasang ka fai yastiri waka ki partin kalmi ge kwa mhm so khamsang ka ta datam sa mhm matut ki kala kan ka kong sikha ya kam ka che kwa mhm daga wa chiga sis de kir ng he sang ge ya kul thum ta chan de ka ye kin ta ke ti koma krisi ka kwa korta kwa kala kan ya tu so fa ka main fak boni nganum ke kin ta ke ya tu hum probir sang hana ti koma krisi kwasa sibanya ke silvater ki kwezi main skaha nki resten berha nki norfis ki kama te sibaya gwetu keta kinki vegan katwa ng vetan wa aha neha wa kwe kham tage sang uchu koma ki ka kung u kwa ki ti usikan kuni sa u ke ti tuen ti ka kali nghe kula ti koma kuma ne kula ka usikan tage kham tage ngtake ti duka uchala kwezi skaha kya main kuna ka gwetu kali kama kwa chitwa ki deisi ni anti koma ka odia kula ti koma fursi tra nge wa num ke resten berhe juli redibe ke kinta ke ti koma ki dri honor ti yi nga main ka o ke provincia ng sen klahang ta tu stiri wa konu ki gachu panga ta redibe kinta ke si banya ke kinta ke resten berhe kani kuna ti koma krisi sen tena gihin ta chaya kali kama kwa ya kula kama kwa ti koma sun ngi fasi ofa kung yanis berhe kuna nga kamsa unkula nghe wa bafana ma hongela ya ngsengke kankula kia ki kung yefru ki kirsten ya kua kirsten sluch mo hongela ngta ki ya thwa kami kama ki ufuta nga kwe kukula ta nga tiuska ng ta kawachika ngsten ngta ki si hingo ya ki ngo ya ki kung ta fir ente artaka klisha ng he tam kuen ngil kami kisantan kuna sengke kwa kwa ndio kawa kung mi ng masiwa ka fang call kam akhiri sa kung mi ng SKFM.

Yemisa mo so ngange ke ka ke mke wola ma ya qom ke coffee tee tee tee tee atsho ngange ke coffee ga bengole kuna ta me kam a di ngole ta makata atane na coffee ta tsho bana ha qanqo ngke qung ke tsike apa nga qwa qa qa ma ke atsho coffee kana qam khonqo ngke no da ga khokoma ngung tsitsika e khonqo ngke no da ga coffee ho tse mwa qong khwe ke mqoqo ma ke tsho ngung.

Yeah, Miss Amoso, a gay gun, I came Kewolan, my massica mac, I am cocoma, cocomang, mca, Msaraki Achim take classes in their tachy conke Radu XKFM. Well, I am a conque de Kawanoli Queen Gatotan, come a queen of a cousin aka, wa cousin aka, zawat, aka singaka, o zawa u, cousin, nchima, a panga, ya. Ditima e asikama kaya akokuma. I chon ya sakai u to seek a hikuma singi amui. Atakakwe akon yam. Kewola kokuma e masikama kayam ko prohramanka chong. Prohrama talam takam takon yam taking he. Manichoyo ya kaita kwa to seek a kalatuaka e. Kemke wola mang imasuk ng awa titya ng kawang ko akuma akam toto ta si kama kaita toto ta kong ay kwe ke kwe kanati akat ay kwe ke kan ay akong ay wam ke wola mang imasik kama ayam ko program ang kaya chong program sa ang ayam taking hi kule tigani ma masuk kama ng akim tima ma panga ay taking mole kwe Daga jala kama kwen nga wa chungun aka uwa chungun aka singa Ganin aka uwa Ganin aka singa tutu kwa jala u Kale nga wala gaki cha aka A gani ku ku cha Ta sing ka usiga na tau jala u Ka usiga na a sing amani kwa Sing ka kwa Ke wola ma ima si kama kayam ko Program a ya chungun program a talam ta kao mta kwan ya mta ke Nahi ka usisi ke a talatu waka ke a ke wola ehe ba tanina sikoma ya kwa maha amkoma maha ngam chiusisi maha talatu waka ke ke wola titia ngi maha sikama ya titia edake mwada sa mwasu

0: iyamisa umasungqo wakhe mlubilungisa ke xamkele lungisa sina aka letter ke ka changu ke wola xuma e masika maxaya mqo program ya e a konxwa e ke mke wola xuma nge machu nqwa mqo program ke tetya ke tshusi ke hima sanqa e ya mqo program e wa xamxuma a ya wa ke changu programa mwa programa a qala maqa mhu ya qonxa ya mhunta ke manichwa yo ya qica qo mhunta ke mke qawa qa tane cho qanqa wa qa tam a ja kulima ka qa ke inqole ke qa o maka ne ke khwa qo ma se de ke qa ka maka go qa a ja ta ma sa yanda ke ke ge a qhosa qa ka e inqole ke qa o he qiqe ke yanda qo qa ka ma sa ti ti ha e
1: exka f e monet in sheba o eta gona ne ge te ga bana ga tla kwa tla en tla ku di kwenta te tla gore tla go tla te tla ku se ntse ana kwa tanta ku be te ku di ga tse ku ku di ntse o tla ku di te tla tla ke te ku di ke te ya mtswa go no tso e ke ne he ku yanda sikamba ta gona makunde tromenda mokano mokuano tipi ro msavanga te ke ntse tla kwa ku ga bana ku tsama te o ga te tla ku se ntse se ke te tla ku go when get the tier timote an go bara hetse go ha tloe bara sita ma hetwana wo senve go jite go tinya hete sa ya di ka na tata go tama ga nomo te di bori di komo tla tena se ke di timote mo ke ka na go ha go tso di sa wo be go di kire ka mo nta go na tsara jing ta go di go se le te ga na tsara tsa ma tlo ta te ga na ga tsita ba ga kai ga ke tlo ga ta ga tsita ma tsara tsa go sa ke tsamsa nyi o mo tsama tinya na ga se bo ngore wa tlo ntlo ne mo ndre ngaka a dite sore mate komo go go barade go nte o teng tsamswe go tsa ditso go kana tsika di kamgura mo ta go di nte ke e kwire mo di kana go na ta tlhao sa ne kwire of now ke re te ta here ta he ta tsa mo tsungura ndet go se ka ba komo be ke go na ta muji a tsamska te tlameno go barana go no tlhao go ite mo kwire kwe hasa pomba di te go ba kwedi a di te tlhona sa ya o ta go ba dams ke tlo go no te a go ka di ta te nde wo so a sa ango bara go ane se go te ba sa ha mbe go bara go tiwe tiwe no pe go te go re ta
2: ah te a go bara go rene te ke re ta mte he che ha tu he a he sa a kwe ya ha wa to ha he be ti no a ku ri shi ki ni se cha sa ta a cha ra ji a ta ba kha a bara ha fa he o nya na kwa ta no ha pe cha wo go kwa tich awa ki uma karo bara ma wo ka to ke ko mi ji ki ara ji no mi tara na u khuna khane a bara ma tu on wo wa ko ve i sha b chi de te te karo ka ta ta ma kha bara ma tu on a ga sa pa kho no gui ya be bara ma kha ma ha be ro khuno te ge u ta ta ti amu wa ta ti de ti ma che kha mu wa ta kwa ti mi ki anya ki te chi ya ta ve a de na se ta kha ki te ta mama ji te ta te ti cha a ma na ta im a cha tam re kya ra te ma cha khu nu a sho ba ya wo nu ai cha khu se ta sam te lu du ta ta ka ma sha wa sha wa sha wa ta khu no ti ta khu ko ka wa khu ko to ya a e ta ko ma ka khu ta ni ko ku mi go ma khu nu ya ma du to ki shi gu ko ka e go ma ha be ta kha a bara ma shi ya gau khane ma kama na ko aya tu ka te nu bere sha ma wo khu ab yi sham ko tswe ko tu sha di tswe ko ama aja sha ma kai ko ti yo khasi a ka ji o khwa nu kham ka kham ka mi sha cha mu yi a yi sha chen de ti nu dai o dom khu ji a ji a cha si mu yi ki cha ki a ko si ni ka mi ma khwa ko ko ta tu yi ko ma ka ka ma cha wo ta khwa no ko ko sha ki a ore
1: we tun ko ba ka spana go eno
2: cho rebe to go futa ya to come on cho tama ga wale te bebe sham kya te ki na ma wale
1: sa ma ka
2: ke ka ma ji kwe ku kai ku te ita no a gana sha se ki ta ma si sha ku kai te ka gana te ya ra ta gwa mi ku ko a sha ma ha be ko a di te ya ra ma si u ru ko ha ha be re kwa agane ke nu ta ma to ma mu ka ta ma ke kwa mai ko ku ta na ta ti ka mi ti ya yo kwa na ka ko ku hi sha
1: ti nu ma sa ba ya tro ka te na ga si pa swete ta di go na go bara gana go o no ge ka mi te ke sa de go mo ta go bara ene ja Gobara duama hambi kooko hambi bara matuwe deka ene diri kuri na iti ame
2: kana tito
1: ta kuno gobara kuri mkisha himunde retoma mwa katoko no am kohi oma mwa kodusi hambi tuwa kutanga tempom yima kocha tu animateko am kara damiko machaya chan jinini takiko tamu ni maji tamen chaki kama mchonona nyeho am share mahambe cham am share mahambe koko am dom chakere kese takuno ata chain me wa Naam go barakuri madi yerenge tame magwa dam go barakuri madi aketi muwai ata takono ti ton sin ton ma shurupe ti ton he am go barakuri mwa muwa ko tumfo yeu jisao no wako tum am go tobe di karu takono gata ko sao am Am tom aroma teko twa teko twani ya hono am kate ako. Taun tako na twama ki ha woti tatere tin tom adi chiki awaki. Tio si titina a tom a yehu a ti ya karati ya kosa watin sa roko muto. Gwiko unho mahambi. Am kubunita tiko mhoma. Nita anina ko kamatim aja ha kroko no am kroni omki. Ako na sama nga. I'm going to go to the house.
3: Gobo si kumwe aminya kuni makumwe hi. Te mo mo kikwara huko unka ya mo buma. Toye tane kwa tiko yaite. Yae kwa tiko tunka uye kwe kwa ukumwe kwa tiko namkama shini kama kwa. Aishi minya kuni ma ya mungwe angdana urumu shahi umanu ama kwa. Ye. Kama nga ti kwa kwa tiko usha ya. Ngiyo ti tutuwa te kakuwa kwa ti yati no. Ngiyo mga mba ata iyate. Chemko, kame siya. Taka kwe, uuwa kwe no. Nduko makama yati. Engandi ma engandi kunga kwa hikutira. Ngiyo ikasi. Ngiyo mwe ha ande wa hakaturi. Iti mga ay mga ti yati. Kama tobe zambara. Zambara wari kobe abe. Kamdia kama ukariet. Yaka kama shaka na unge. Tana tena unge achia. Ui masie tena puningi unge. Ay. Ya kwate ni yangu kwa kwate. Kana kushim unge eno. Tiko wate vi. Tiko ay kono. Kono kama tuko mtkova kama mo. Ntai ya hangu ni hako unya na kwate ni. Tiko wate vete di kaya tama. Teka mtuwa kono koka eto. Hako insa gamba na matini tika wa gwe tiko ya kutiri mwa kena koko wa kono titeko. Taka kui uha makari na kwati. Cha unwa tano diga mkwa macha kui kwa kiao. Diga mkwa kui nuwa ki cha shauka ni chika mecha u. Cha shau na popu ki cha kwa. Cha gao nanga mkwa ma kui nuwa. Cha shauka no aki cha u ni cha kwa ama hinyate kema. Taka yae kwa tiko. Aku di tunga ku kawe be ata tunga tahu ku nung kaya ngai ngai ku igo ke mahambe ung kaya ngai ku nung kaya ti tunga be ku ati tunga ti diga ku tu
2: diga
4: ku
3: diga ti
2: karam ki ku igo nung tana ti ingu
3: ku di
2: ya dia ya
3: diga
1: oh aku
3: ko mencuma ngamun kata siang kambe ku ati
5: Kom kitai, am koko mtama, kom kitai, takui kunyana, koma, eyakwe, takui no, e matai, takui no, tunwa eye.
3: E matai,
2: koma kui ko, barata eye.
5: Takui no, aki an jem, hanjwai, takwa ikara an, takui no,
3: takui.
2: Tore na kui trema, takui no.
5: Trema, tore na kui, takui ko, takui, takui ko, am. Kom ke akoma e khana e dam am khabi na ko han e tse
3: kweto kuima beri na
5: ko ka ko tama o sha
1: a te e do ka kuima kweto
5: bo am o ho ma ko ro ho ino sha ma am be ka ta ho han ka be
3: mo to
5: ta ma ta ma a
2: ke ri ko
5: ja o wa
3: e
5: sha ma am be
3: am be
1: ta ho to te ki ka ko ka mo tu te hen plat na ko mo sa te ya ne hen nge sha ma ma ja ye ko no Ngo vata kazi kaya kato awo ngo teke teme treta ngo platiki.
3: No teke awo.
2: Te bere kam sabi a te kama taku he. Atwa o teke kam
3: te kama taku a te kam sa.
2: Nta ay rita. Ene sa sa kuna ma a sa sa kama kag.
3: A kodi. A glana sa.
2: Diri.
3: Oh.
1: No o kodi a di kodi koe ke kome ngo ay na hasa te tango kwa tu koma si kome kodi koe tin. Do sa ma hambe kuri bina te kome kausen kwa a do koma.
3: Ampe, jak onu, jak onu kwa kama, na makai gwe. Ngele huko ngomongo wek oko kaya.
2: Kwa makro, kwa hinyo. Donge, kwa tiyare ma amka wango moka, si kako kwenye. Tu matote ku.
3: Tu, ewe ya.
2: Sama, arako no.
3: Arako. Arako. Amsho, miki kwe kaya, kwe kaya, kwe kaya, kwe kaya.
2: Taka, si kama kaya, kwa kono.
3: Kana kwa.
2: Kona kwa kwa mtu
3: mako.
2: Taka ya, isa kama
3: kwa. Eee. Taka ya kwa uu timtuk unya kwa haka kwa tako kashi na kwa tako beretuk unya kwa ta kiri chao a kiri
1: titi. Kuyi kara hita maka tre kiti kwa asawe antarano.
3: Tre maktubu shabe bere garnya kukwa. Si sha maka kwa tumu unu tiyo tre maktubu sha.
1: Na tre mkoro kama kango wuko kaha kutia mtao.
3: Oho mtama gwa kwa teke mama kawo wiku kanya kwa tako koho manuwako. Otra ya tama otra yi. Nuwako watama nuwako. Tachama kiri tete tama kiri. ngoyi akatsho nyahama
5: ayabana
3: aba ngaqhaqhwa ye
5: a ha khon ke wa tlo aba makema aba ma ay abara ma yakho
3: ya
5: ga ga ga du a khuno bakara gute
3: ah be
5: am o im ka khate
1: to da im
3: ya o ka djibe
5: ata I go tanyati sha ngwe matwe kwa sha ando ate domi atwato
3: ko ye go
1: go ne ke betya go go ha tsa o di
3: ka o di sha jana sha ka
5: ri sha kwa kwa ra simo ate ta go no am dam no me ke dam no ma go e ta go no ngwa ba tara kara de gwande o ma ya no kwa
3: ya
5: ta hi te ga go I ko ne ma tututu masinya gore go ite e o o ka tututu
3: ya
5: damen adam me tsweno a ke te
1: ha sa te
3: ba ne tsheka
1: tsa ba ne ke
5: ya sa te go kwa te ta
3: go di go ke di ke di sha we tsa go no sha we
1: te o ka se kwe sha
3: o ma o ga ni tindundu ma te ga na a sha we
2: ha o rona I an ka
3: go tsangere go ka mo
5: a na o go a Ne to
3: jo to aba akubina
5: kunga
3: o ada
5: kona muta kuno
3: akisha wisha
5: wisha ama kweko kaisa
1: abo ze do go to go tera
3: ama sha do ama sha do ama jo to aba ma tai do ma ta ani kuno ndia re kuno buma ke ti yan te mota
1: sa kiri
3: ta kuno gam ka kai
2: do ka ta Go at a tweet, great, great, that did not a year is about great and manager. Ah, but I can't talk about it. I had, oh, my cock, or I had a yakum, my key wood.
3: That was a good day. Oh, hunger, mota, but to what that carrot, Tito, your yama got to what a bara.
2: ta baramate a tu bagaro a tu me ga ga pere fano mo ga ni tsukure me ka sa mo se bere je te yo ga be
3: yo
2: i se tsao ke ta mate a tu ka tsa ba ha ma ko fa ya ma ko go tui tu anu a o tui tu anu tsa tu anu a o ta te dino i ga ti tu ka ko tsana te nji ma ko yo
1: Tago nde dikhawana kere kere bebe tsawe ke tete ebe no nguji dlo tse ya tsam tete o tsuga gere tswa dinga mana. Na bara tute tsa ma kunju kana ga bara ga tu tsang ke tete da gono. Ka nguji tsebe ngwa mata ikara nyo metimo.
2: A tsawa ke tete ya khwe khob dikhwe. Go go a ja tuwa go tshe ga na a tsa ka go. Tu na ba tshe tu na ba. Mm. Ngwa men na go go kwa a ta e ikara
3: go
2: kwa ka la tobi yo kha ti kha na go yo a twa twa ka ya bi
3: to ke yo kha di ta go
2: ta go go a na go go go o ma ku ku i go ti go ke wa na ke ke ka ra go e twa gu a ye ka bo ro twa he a de ma ko a de ma ye a de e si gu a de ta go ya no ye ra go a ko ti ta no mo
3: Quando
2: a dama ata cachê, no mamá, foi tu quanto ratoma até a cona canama.
1: Como se tá ruim?
2: Juan, que terro que tem?
5: Tia é um alca de ombro e cavanho para cá.
2: E cavanho de reca, tia tá
3: feita.
5: Ah, tá me.
3: Canino radica, já me gore.
5: Tá me marrana ruim.
2: A kabi ko he a ai ki chati no kabi sika chati e ya makoti cha sika ya cha gune ta ku kuwa ni si jaro ko te sa ke
5: o ho mu a ma kame
3: ye
5: de ne mu a ma kame na ngu o ma a ma o ma
1: ye ka si ha ka wo ko
5: ta mu e ma a ma ha duwe
3: wa a wa
5: ta ma a ma njwa e ngu wa de cha ka a
1: kame mo na tanyo mo ko ngu sika
2: a ti ku we ya he ya kame
3: Coloca com o meu chão, o chome. E
5: aí,
3: a nova aqui com a ama oi,
5: a nova digo ama, hein? Ha, eu já tenho uma vez,
3: uma
5: vai ama,
3: vai ama, como tu, uma
5: foi a coia, nome, e aí, cara,
3: foi a tora, tora,
5: am, tiarei, eu tô em corro, mas
1: tô em um rei,
3: tô em um bate,
1: como se não se
5: Come, you could do it.
3: Ko tuam ganka Ngoba Tao o crane in a tea comes again to us at our work with tea comes again. Add your hambage and a clam tangent, add the kirinja and a clam tangent. Maka and to a tete moko, take clown, take coon with a ten or care, can a jogger. The less you get tea strategy and go down into shark where a tea down down her tea to take coon. Soon a shark and go walk on take care of a shark and comes again. Woat, the water tea size, see him. And a coon. Kolena kocha te krane kopie ki kolena kocha acha kado aba kolena kocha nguo kito wako teka awa kate kara kati tuma tama kwenye kano kote yo ayeka teka kara tia no tinga na te ukuru kwenye kocha kwenye kwa tama nguo kocha kim te kwa na tuma kuswele kaya kwa kala kara dangi
4: ewa
3: no te kwa mojo yo kato kata ya maharati piro msa banga XKFM unetishiwa kuhetaholo niye platform 10 key.

0: 10 uur het Amagwa XK FM ke Bori Eshwarama Tera Maritz Beregong. DA namk etekoma Jordan Hill Lewis nga desinikehe politika parti iji ngo koro kumotetu ji akwa atati itam. Ama ata mosul bae ki veska poki kuyata ngo koro kujawa hamtie hiya deki ni Hill Lewis kutu wata ANC na ngo koro kuhofo ncha shieti na ngo uofika na ukehe ngo aparte ye duromayo angie kwa datamanu enji kwe na ujihana ate mate na uji ngo koro kuimukunda kwa shigiwe ngo kanga kabe itam. Dia ana go koro ko fo ga handa ma sie ti ta ko nga ti sino a ka isi ke hana u tsene ka ka yo hana o an ji tama hana shwe ga ta to jing grupo gite e kota se ko e wa go im koma vos musik ket matlala ta khono am kam bismi si sa e ku ko pretoria si di hofu a go bismi se di mboronga ka ya go ke ke si tegwe Nimboroga kumwa teng tsorina tuhona tin akhan tunakh melinda rande kashi police contract ya medicare 24 ke tswana district ke khahi kim ama hofo ka ikisite da ti go pretoria si di go hofo tsuye ke a go e tshwinisa go ama 14 tun kwense go sikoka te xa itam ni hofo ke xa e tshwinyi go he hi de kwa na matlala kwele kwere ti go do ku estati she amiyen he go makokure amamboronga do no jere itikwe go eja ku nyana go yom a do ku shiki go shwe se na isi no matlala go aga kuri a jere ki nguta amboronga ji amadoro gano pretoria si di hofo a bismise di go motlo a do ku e kwere go go nxa isi no ama 12 di kuri a jere ki nguta no matlala ngebise na go a jere kuri e kwere go him Statinan ezika ngo hana utek waji ang mbismisi koma Nordvesi koma Brown Mokhochim a hofo Johannesburg esi dekik enja kuntwa gwe ngo am aka teki hama kwansi nako kagi tinyate kunwa kaya titam. Mokhochi mei mki khose na hi no ama seko ewa kwe hi muteto kawken ki imanguri na hita ngo ama kewahi sinu hama kwe kunsa te hinye itam. Mokhochi ngo kaite ti kaisi kingwere ti sino hama ngo kere hibe ngo hama jire ki khoi yungi ki hama kara ko kia hota ta ko stati ngo yeti khoji angwere hao tim. Ama ngwe te kha video kawu ka khoji ngo stati nga te jikhan ki tita ngo kawu te ji ama hama hutu e tuya hate taro hitam. Mokhochi nga te sino hama shwiri e guwe a video shikitam. Borishi u kheruem. R52 e ndawa nga kaya si Polokwane no dentro nita Limpopo ki se ko kia wawse na kweta ngo troko ake tsae da kim. Mukunda si de kuya makwe hautu de bartemende aninja masudu mabata hautu kuru kwen na kwa karata tu dao ji a. Sorry mukunda si uku ya makwe a hautu departemende e masudu mabata hautu kuru kwen na kwa rata go tsu dauji a ana jauka go atsamsi khana ditaya go anga o e trokom a go ho sa aba se di tsamsi ka hambe ngce si ka go shuri na ta bori a akikwe a go thunwa da tam ka bana ka tsu bori ete ko magwe 12 years a maguyo
1: tin ngam di confirm entene SKFM tam mi ku di flis non ge mingi da tangin Di alere a Gordon Hill Lewis ye kinta ke politika parte ya tuung vetak o kulikamu ke kachi kisikang ya stem gai kwa hango jala kage ye kinta ke musul pa ki veska pukuna ke stem kitlang wachi da Hill Lewis gichu gita ng a NC ke ngosi ng hea hofuwi ke ufye ka gichu kamsa u I besledi sangke tiw seka ngge datam sanga ngge datikang gui ke kongkang heka a NC kandidata leisi uskun u Dia ang tagika kwati jala sangka stradio ama hea kwitzi hea kwi kusin kwa ngta dia ag gitu giri tisa hufu ya ngua ya vita ki tsaki ngua kwa ng. Kula kawa ngawa ket matlala ki iti kwa tsa sang ng hen kung kula kala kan sitini tung kwasa ipuritori hufu dan ngda kangu ngwa sa kisang kula. Kula si kasa wa malubungu tsa akang watu yo honor tiin akan tunang malin ngerandi ki pulisa medical care yang 24 hour care bit sedi tu itu nanti strakuna of the two get a sun go shika ndem ke pretoria kane kuna gas tu sak sun go chi kwa ki 14 ying sigi yang kulang tasten data tui mantala ke tu gita kin ta disa kama go fu ge stati ke tu sikang ngsun aman ngo ke ke mantala drongo strafu ko aha ho panga kwa ngi drongo nu Pretoria of Katana Monta Gausica and Sten get a Kamsun, Kot to Alfu Newton as a Tonova, Dak Mantala Gausica and Sten get a stomach on the quang. Stati K. Talagan Sutcom Tisa Ubis Redic or one or receive a prom mochi, Kofukan as a chunk of Jonas Beracuna, Gausica and the mochi in Taginu Amai, Gausica ng he K. Kunisa, Ka wa. Jusika ng singgi at kamsun lausa ng hidawit kong kaya ng mochi kaya kang kasi tisa uha tron ng mga ikika ta tinagkakata latres dute uguha ta kausika ng ngawsang tista di kiklisang kaya ufusang tinatusa u jusika ng hitrak kang tinaskitra ngaw doon ngay ngaw iwalat igang kamakoy ito mochi ya ngigigan kang jusika ng kunisa kwan ng giflasi Arminas 52 yen ki polukwanesa dendron limpopo kunas ki am kang frak motor ki uli provinsi departamen a trafiki wa mosk sodo mat pabda ki tisa ki li kalu sang sakan kwa ngkri tas tini gira am patang tau jala u da sang to ngukas tongat vulat tong ki kwa ngkri kusika ng yan ngkri kulang ki sakwi sten gira kamsung kulang ng kong ngmenti ngifang kulat kamat orfung sang kong ngu SKFM

Kuska tsame temo no tinek amako in antundag man intezi anke kara kwa radio nerten 7 o ni ge FM ki programme ka ko ze vrydag an e ki kwa nam ka ti seta to darana kare ka ka ko ze kungo ko ka ko ti aniansa nuti ya ko ze temo ndi ko ko ze anza ka ko ze ke tsam ti an ka kwa kon vrydag an e temo ti an ka tem na ve ke ngo e te tsu ro kwa tan te ya kwa ta ga tsam ze ki temo ka no ndi ko ko ze ki ta ma tse ko ze tsone sa ti ya te ko fer al and I saw the demo thing when I had soon to take a whole demo queen getting him. Can he wait demo has to come exam getting him? He's not to quaham. And they could cause a guitama at a exam and they could cause a hiyoko. Can he come a monk at a tint and clones a kiri a huzu uqua ukarako avasi him? When I had some demo take a cohue take how a go comes a car who's in yam tati tahono comes a demo who's a curita tin. Eza awa kiwen kasan unka gitama ata ikarake huziyoka temo tamsika kumako. Nundi kurikozi temo kanu tewuni sang aiki aizawe ezawa kukwezi. Ngakwana iki tewuni sa tamme hakiri ndi kurikozi ngie amuka tinungie tama kanyama koke huziyoka aiki tinzi ya khazawa kutamzi kina kuhuzi yang ezi tini kwa ngie akwa kukari. Tanu tewuni sa haakha wago kwane he hao trek ama temo hiyo kuhuem. Kwa he ewo kunti ya tamzi kiti doka hati programu kite kiti ndi kuma kutrek ama ngie asa he ewo tivihem. Ndi uchuanga zi temo kuru ezi ka hao trek amki ya agotam. Ngakwana ki tewuni sa kiri tam he temo ndi kurikozi ngom takunu kwa akura ting aizawo sindi kurikozi ngie azawa te tamzi ki. Kwane nawe ke temo kanonde kurikozi temo kutamzi ki doka agrofenu muka kutama ehem. Yo renko sae re wotin zaoz yoka atwi khatam wa zaoz senta tin. Ti doka at anzi tseka taman hao rasondet anet ankeun sakiri kwa ha. Nya komu kamet ankeun sakiri ngeeta kuhuzi tin kwa ha kwa kukari tanu. E vieke os ki tamatin kuhuzi khazao tatin zi khazaro kun nabi ki tamzi kim. E kwa kuhuzi khazaro kun khasan tati hao trek ama kwenye san he eti mung ankeun sa kun sa noda ham. Nte mung kanun kwe manuma septembre te anka tingo kao zwanka su u. Anka kuita tim kwe manuma ankeun sa temu kwa. Zonga de anenza kai kuzikitama te kumago ti hanke antrek amesan e wo ya te tamska tu zonga zitama ya makote tu wagon hiana ka zonga tamata sia ko wo tati bei for bial ti san e tsa wo ti ve ke tsam e ke tswa ta tswisa tsa ho sin ui tsamzike mia te tsa a wa tsun sa kya te tsamzike ya makote han a zonga tsa ki ya go ta hun hiana ka o sikatama te mo sin raka ho ka kona zike an tsun sa kirinde ku ko sin a ye te ke he tsam tswa kara go tsawa go tamano tsam hem an tsun sa kiri ho tingo ndi go go tsinya go ete kana go mo tati go ne na be ke ya te tsam ziki tsam ha o tama ga go isen tati tu ya ham na go o tati sa ka tsam ha o tsek am hem ta go nom khasa te tsam ziki tama ga mo tati ndi go zi tingo e khasa te tsam kha hin tati go zi be for build te mo ti u fonanga am how gesondet an gits an tsun sa gut et seka go se temo a zitinzi e venu temo buka di tri a kone buka di tri a tsuni sa sa a yaka ko manwa ki ta hon tsaka kama ki tama yaka ko a kho man ki ke het na ve ke king ke ha ki ta te te tsams ka temo i ke hem kwa ve ke nya ma te ha khom se tsoha nya ma gun sa ha zita ma ata ha o zit seka ra ha te ku ngo kone ha o tsaka ama sa e wo ten tu khom zita ma temo ha bana ku ko ha ki ya te go sa ha zik en sa ata ku ta ti ta tsamete mo ankeun sa kirin de kuri ko zinya ko a ta te ko ne tsamete thi ya ho zike khawa ko e tsasin onka ki na za onka ki ta mate mo ti a khawa ko kwa ham ai za ho zinde kuri ko zinte mo ngie a avasi te tsams ki ta ma ya ko mo ka ta te tsame ta ho no ho zu u kwa ko ka e ankeun sa kirin ko ne september an kwa mate a ka te go ka o zwa nga su an za te nya ko a ta te ka o zwa nga ma kwa na zika te mo te wo ko no go nta i ka te u an za te to sin ta te ti kwa na zi te mo kita mate woko nge adobe nzi tsone sangete azau ka ti tsamsa yama kotete woko ngakwana ke kai kuzikita mate mote anka kwa kote balance tatete
u ekwanazi ang onze kaya ko da tams gano ufanengat ang kong sa kiri trak amate sa tra tati kehet sam kwa retu iteve tati trak ame da hono sa su uk ahet ang kong sa kiri da zitinzi program kite mote kre krinde kom tati kone hende kuru kuzite mate kwa ngay program se ko yams na kwa tams kim kai kuzu kunga ko bako di anyanza gako zi hita tati kuzi ang kong sa tia kwa ha kame te monde kuru kuzi nge a hazu kwen kinyama ko ak ete ka kutan ang kong sa ti do te kawa ko kehen sa uzi hao zi ngo subu na kong tati kone heke hetam atam se kate mungi ho e khanyama ko akuri kuri ya tano ha ke tsone sa temo tse kago ta se tinzi ka ko se ke te ke krente kom ta ti ko ne na ve ke te mo ka nde kuri ko se azi e tsone sa mo ka ko tsam hengo ai sa ho se ke ho se yo ka tsui ha tsam ke te mo sa sa ho se na ha ta ti a azi te mo tsone sa tse ka ta man ha ho sondet ane an tsone sa kiri kwa ham ha ho sondet ane ke hetam a se na ko te mo e ka ho se na ko te ke he ki ke hen ka ke ha si tsam ze kim tang le program ga ko zia se ko yams na khwata hanek ac ka 33 minute se demo e ya kho ham en ko sia ko khiri ta ti program ya fire ka ma de kwa ti journal ta met program data ke en sa ma ko ti se ta to darana ka sa hiem

Sika temotim, Tamziki hito temunta ika tukwana angi, kuri o Tamziki te ka gongo, te kumku em. Kwanete ansi September and Koyam Tanyam Snafata Tamziki, Tun Sakiri tukwana go, Sure sota veta tin, enan Sure kasia kukai kuzia water tin. Kwaneke hos yoka tukwana zawati zimbabira zaus mia te pendeho, ma kwaneki September te ansi sai tukwana woku Tamziki. Temukan kwa hangwe kwa ea kwa tam ngo kure o tsan kuta kwe te ukwana si uta tim kam ziki te te kom na kute ukwana ke he tsam te tse tse khana buka zi ngo tri ta te fra al kure o khrat kure ya ki temo ya kwa te na khrati 12 nam tse unu sa temo te kong ute o ka ven ana kwa ege ti kwe te ukam kom ka kwe khanta ma temo no da kam ma kona ki te kha no dango zi ngo khanta ma temo ngo tling tling dango zi ke ngo tse unu sa kia ku kuma ata te khana buka zi am tako Tun sango avasitati kuru otsan kuta kwe tinsu uhem, zauta kwe kwan kwata tinsu uhem go avasitati ng kona kite kumute hintu te tu ofute ai kite kwa kukute kehe tsam te tu na kute muta tinte ukwanam. Nkams gitse unisa te kumku he wota te mia te te kumute ka kwa te am, to te ukwanan go hana o buka zao zungwa manu he te hota tim. Ta anzi kai ko sikite ke krinte kom ta ti ko ne programme ti ya ho jing ko te kai ko ta ti se ko yam sna khata to ti se ko khiri sa hiye 12 ret am de kwam no e ska te mo bori an ka kui te ti ko kha ke rd mining ko na ka a te bori yen iris kam kubika tes na go mine si kangye a kubika te mo an miye te tsams ka te mo te hiye ko an te ana khata ki tes na tem yen iris tsams ka ke se sa ko te mo te ti no ke ho yo ka tse ka miye te kwin tamang ana ko tina ku kara khati ti anzi bori zitin eska yen irikam kubika temo tes na go mine si kam ta zi tin bori ko khosite an ka kota te programme ti ha khosite ka kota te se ko nyam sna khata ha miye tem kraha de anianza serena saadi anianza temo te kai kuta te programme se ko yam sna khata to ti se ko khirisa hiye 12 riek amadi kwa kham

ganga are soto tende go a soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana gwa e ga kore tsam ga tsama ga soto ga ga ditango tsa swete ji ga ka nya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto taktiko we te o

Paulus mapondo tsani tetsi mako angkati sam kumbi tan kreska kame yalvek amako drien der tah menite siang ye krahwam radio honor ten siven oni ge fm kin programen jurnal temite ko nam kati seta freda han e ki to darana karekan er ne sun ko metemu itu ten uru na hoti september ma kona ki ke kam ti radio zingye honor ten siven oni ge fm kreti ho kam skati ay ko twa gun te ke kam kas na ko an ko te utiri ka khwe nda i kara kama data ko ne tiri ka khwe ti ko an se khiri ho ve ke kam ke in sa ko ta ti ma kona ki september ngo yade tsamska khavana tinqana ko atsam kwinzi tetak ezin unzindo umsobozi atsamska temote utako nezawo kara kuteta tam nuke hetsam qasna kutete temote aka ko khama kata makate parata kwe musuri tam ta september ngwe mate anzi aka ti ngo tsiri kangwe makwa kham hito te ke hetsam ata ti qasna kutete tsiri ka khosi ama hink ezin nuke hetsam ke ti radio zi atimo 107 oni FM kiteti ho kutsamza kati sa go beswe ziti tsanzi timu ti ta ho no za ho ka ite ho stamate ko ma ti tsanzi ki mi ate ndingo ziti ya ho zitimu za ho ka ite ziti tsan ki an stamate mu ti a an ka tinge ate tse kre tsamza kati tas na ti ho ziti te u tsiri ka ho ikim ta september an goe mate mu ti an ka ti tsiri ka ngoe ko ha hito ke tsamte an ta ti te u radio zingye ate tse kre kwa ham den uru wa gobeen di ans na kote gu ngu te maka tuara tata. Ta ng jurnal ta met prokhoi mese ko nyams na kwa ta hato tisi ya ko khiri sa hiyak eisi ka sesen tuan dak mani teze eya kwa ham. Ta eku zi te tia kre kretin temo prokham ki te ko mati september temo yizu zanzin. Pedu yizin a te kwa kha zwanga zi temo te wo te ti ma ko zwanga zin anko nza tia. Corona e kurina hive te u anza te ke tsam tau sin tati ak aeng ka uzi kingye te maskere zao ka sa yava te tan kan te zao ka tati kune te u khasundit anye anke unsa kiri te u se uzi te tua kara kou tati se u e te ansi ke he tsam kum ko he e guya ko nga kone ke se u e te tua kara ka tati mo rai ka venu sanitizer ati nu te sanitize tati kune te kama te guwe anke unsa ti na yama ko te tsam zika tsa te ta kwe na tua tam nga kone ke te hi tati huzin ae ke vie ke zite tinya nge kuve tati maratemu spatra se ka kha ko ko sna te sie ko gyao tati venu ko sna te kha o sna kata ti tso zita mang a ke te mo tuwa kha te tati nge ngo ne kiri zite o khoda tsam zikim ko sna ngo te kha o sna tati tati ya khoze program ke te ti a kha ko te te ko matem ne jurnal ta mie te se ko yam sna kha ta hango se ko khiri sa hi 12 re kama te kwa kham tio bore te se ko tse kro kom sa hi ne bore sun goro ki varisan mut vietamet programem kuro ko tsam skema ko ti se ta to darana ka e go bore ko ko jin ko te an ka ko ta ten tsam kara ka tsam programa ha ahem tsana ha kom sa ya varitan a tsam ska ta ma ha studio sika nbl na ko ti an kan ha ka ti tsam ta ma ha tu kri na mata ti to ti se ko khiri go yen iri he amate kwa kham

Revolution tsani tsima ko anka ti victory tan tsis ka tsame timono ya fek amako firen fier tax manite zi anke kara khwara doner ten seven oni ha fm kin programme journal tamite ko nam ka ti setam to tarana qare ka qai ku zi ti ya ku zi temo ti ti ya qai ku ati ti u resundit anza tama qai ku zi rakatem qai ku zi rakati temo sure tswana anza tama ko ne ngi tsamze ti akatem Ito yam tamze ki zarok ay zite kara hi kwa ti ay kwe te kong te kona sere te ko te te zarok ay kata ti kone te mu kan te utona ki kwa ha Ngo ya kwa eya kwata ngo kuri wakisame ne ngo te utona si uta ti ngozi tamze te unsa kiri nge ate mu kati no mbapira zao zi kom kara ha kwa ham Kasin si aninza te utona ngo sota ve tati e nang e si tati sure kana ko kai kutse wo aba sitati kuri o tsan kuta kwete khata su zawe kone te hiko a tati nta e kuta o tsana khata tsams ke hito te tsana ate e khuwa mati khan ke khamarate ke he tsam tu o tati mi ate e sure sika a kwara ko ya te tsams ke te a sa ya wa tati nta e kra ke khuz yo ka ku wa ta tan e sikinde khuz te mu te tsana koma anatam akoma ati venka o zitinzi te tsam e wo te tsam ziki te tsewni sa te ukona akoma akatati ta kha o kuzi ke hetsam te mu te hi te ukuka te ukona o enzikin tsetse kuzi ke hetsam te kha ta te khom ka kuzi te ukona tsewni sa no da ha ha na o e kasin aninzam no te mu ati ti do ka te e kam ka kwartal skin ta i kra za hozu ku ati ta raporti si te mu ati te kien karoti te kien karoti te utona ngieti taman pendrits en nge karatis te kien karoti ve ta no e dri ka kwartal ngi hitu te utona te tsetse hana o sure za hozu ki te mu manu en ko kha ta ti ko ne te mu ngi tsamzi i e mbapira za hozu aiz ka tamati utona kyare tswako aya tswa te tsamzi ki ngo khana o tsao tsia tsaro kuri kuri ta tim ko ne pende za o tsi ko na tsaro ko ha tsam ze kem ta se tsai ko se kite tia tse tren ti ko ma tin he programme te a ka di journal ta mi te se ko yam sna khata ham e si ka tswa ha mini te se e ya khwa ngo se ko khiri sa hi e 12 re ka ma te kwa ham puri khavana ti a ka ngo KRD mining ko na ka tswa te hengo yen irisikam mining si ka temo kubi ka he tesina go hing e ien iri ka temo tesin sa hiyem ta anzi te hiyako an ta tem ta bori ko khuzi tenzi radio si anza te kre krende kom ta te programe gwa nam ka ti se ta yurnal ta miye te to darana ka edika angos yako khiri sa hiyem pa khiri ek amade kwa khamu.

0: Dolphin dengan kena escape yang dengan kita kau min untuk flit sinonge. Presiden Trump posa gaya New Delhi ze ke India mulai ke 18 days de BRICS jango ngong sengia kwe ya ya guma tot ke sonda khatar ma posa tsa gaya BRICS ka ngia tu hana hinkon ya if tsika ya tu panga kon mo kwe ke bisriti sing ngsing kam mo kwe ga kwe kam ngsing tsika ya kwasa kon mo kwe ke kuan ngsing ke plasi sing ke tsu sika ng ngtere ng adame ng adame gi una posisi ke tsu sika tsu sika kam mo kwe ke gan ka mo ke kom ho ka adame ke ng ke tsu sika ng bisriti la yut ke sing ya akwe India ke set Africa ka sika ng ya tu kang ng sing ngwe ri go pang ng kwe tsu sika ng hi ya tsi ke ka ko ke tsu sika ng ya mineral ka adeng ka ke tsu sika ng ke bateri ke kra ka tong ng sing kwa ng Kalau kau he sengunan ngok warek stok yang sengunan ngok DJ warek si kecu gida seng ke sekisawan ngok ke mahali utkot kan yang ke drong gabor ho kleng kewe putih lezia ng he Johannes Berkaufut ni kleng nga eske kanggwa ngol tenik seng ke kleng a putih lezia ng he ke akting de ke ngunya ng sendu da seng da chung oai kwa ngkang he kalau kau ngunya ngak Victor Majola iu si ngak gya kontak diart dan kalau kau Mozambiki kawa ng he wa Armando Pakula, you see, ng he skion sing ke kau kia. Pwede nyo na drong strafu, bisa strafi ke kwa. Hofu gitu kita hana ke Johannesburg he kuna ke Bafana Mahangela ke yang se unang nung tulang ke Johannesburg he. Onarweiser ti, yifro ang he kong Kirsten, klitch ke kwa ang tang tulang, yosi doang ni. Ti kwa ang tag ng hofu dan nung din mo, tamo ko din mga tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang tulang taka askis firin di hartak yare auti klesi ke oktober ke 2003 dunas ke kong deta ng yaka ke gomi gui kong gul gomi apati ng ngek santang ban kuna ng gifasi ng dibi kakak kondisa Amerika kisang ng hi favit kau favit dun nalik kong ke tiw sika kondisa yalf ke September ke ngulika Amerika gakan si kong 3 days ni kulo ke kawa Al-Qaeda ke kau sika angulin ke kapisa kan kuna sa New York kuna dapat dah kon stata ng hepa na Slovenia kuna skutu gira kita kui kala kanta ya yang ngelis kui kita kawa kong kita kawas ngi kwa ng au perdinda ng hea yerti ke muslim wa burger mestra ng kiswa ging kalin ng New York kuna Presiden Donald Trump ng gitu gira tina kata yuse Vice Presiden ng JD Venzi yuse agia kala kama dasa sang ng dan ngelis kui kula kita kawa kwa kung may mga dolphin ko lang yun yung sumpong ng SKFM.
1: Dolphin rate ama ko 3 minuto yung yee ko SKFM ki ay karo ka ako kikita na di marats berako bore sa mga teram. President Cyril Ramaphosa New Delhi ka India ka siya ko ata ko 18 ka brick kaya ete osa na ako uya mako sonda ka si Kerry Aguim. Ramaphosa si ka brick si business ko na ay si kikuya gue no age kai ku jukun kai ku bismisi a go khuji tong ka ku ji chara an khuji go mu ji tsuboka he no ga kwe ji ete tse ji ke nga go go he kwa economy ji go tsuo ka ja o kwe ji tswa kai ku a mate o go ha bismisi kwe na India no South Africa kwe ngo ke ja kun ka kwe go jaro ka e tsa mu sha we e go khom ka sha go ntsho ji nom aninja go ai ji nom aninja khoma o ka shaun ntu a ho itlo go di ane he ta go no battery ji nkra ha ka ja ho tu ji u ji ane jam tui ha a mburonga kwe ka kingo o kai si warik stock a yo te ma DJ waras ta a kra da sino ha he a ka go be ha e kwa sino ku tha ki tie te ku ma kai di tam hlengiwe butelezi Johannesburg se do fok e ki te ta ki ka he tshwin tam butelezi 18 ka tse si ngi ngo em shiki go a tlo e wo a tlo ra go ima Victor Majola amse si ofok e gite wim. Dri kamboroga koma Mozambique unka a kom Armando Pakula doro himboronga e khamango karo hi am ata nuse ratura na khuhi am a fefen tonda khakuri e jire ki ngutam. Tau hofo Johannesburg si di a Bafana Mahongela a koma se ko ewa khuhi ma go tsungwa hita Johannesburg deta Mitri Kirsten Kleitsi e go ama mboronga yo ka ha ama euka himboronga jita ku iya khwatam. Kham kai kai hitam jika am ko mengdere ha hi amboronga ji a go kwe tsu di kwe a go khoma ka aya idi a kwedi khotsa a ta go kwedi khoma ka kloi tsa hi imboronga am firen derta kwiri kwedi kleti october 2023 20 ka tsongwe hi ngo kya a senten kite hi kam borushi u khirwem nga ka an esika america si uthi yenga ojiki te sena dengo 15 20 ka kurishi ya september un si uthe am kwite hi enga ka isam 3 days in the kwe an o hi al qaida kwetwa Fraya an ye ye kwa kongo bismisi centrum ta kwa tsewu kwe New York ki Pentagon si tsewu doropa ki na Pennsylvania ki ngo fraya ji anji a ayikara ikim. Fo ko kaha go nkwenye ko tink ete he presidente kwa ta ko nyam ka Muslim burgomaster a doropa di a di a na ka e New York ki te ogwim. Presidente ma Donald Trump te ogwe tamakano kini pa presidente ma J.D. Vance am ate ma gwim. 12 re borisi o khere o khae a he ga bana ga tsu bori he ete ke ke go tsa 12 re sorry ien ire ka ma go yom

Francesca tsame 12 ek amako ya fhamenite zenge kara kwa ra doner ten 7 o ni ge FM kino ba di san mo tpe tame programme nge se ko yam sna kwa ha kuro kwem pore ko go zungo te anga ka ko tate programme pore ko go ze radio se aninsa surya tv no pore go go zenge a to ka surya de tano nge kuro programme se ko yam sna kwa ha ngo se ko khirisa hi yen ire amate kwa ham Atams ka tot se ko khuta no bori ko go tse mo te tse tse ta program ki te ko mata se ngata im e se ka kubika te sna go mining se ka KRD mining se ka temo yen irika kubika te sna go bori ngo suri na tete an ka kuta ting he program se ko nyam sna khwata hango se ko khirisa hi yen irek amate kwa kham atams ka tot se ko khuta

0: tikage kam na ulun apun na oka ng kakong ay tan kaso ma ta ko kam kala ng ma o tamu ya tiyo ay tan XK FM ko na ma kamala ke firin tu na September.
1: Bye ko te kama hi kasi ng huji aj ti jala sa amay ko na ma bye ko te kama ma kam tahi no am dem ka kam ko ma kam tahi hakoe mara kam no ay ma te o kam hakoe tru ha te kam no sino ko ho ma kung no ya ko ata hakoe te tahi am te kalk ama mana khatu thu khai a khatu te a ama te khaba ma kame am ngem ho te ma kame ta mana khatu a te u a te ma thu kha khai a a ta kha twa te ta ne nge ka di ma te o ka nga hambele khai a ho te nta te nge ma nge ta kha ama ga hui hambe an bai pa te kam ta thu a khwa nge ka la kame te kha te u a hui no kuhino shik oho ma chungino ya niki hambele huay aata ting tukwa kama hika ya ting tukwa huwa huay aho mara tukwa kasi na kwe aho shim kama kasi nunu kami na huati kama nutiki cheka aguli takunu bele kama cheka ate agui aho wate huwe ya hu ihe jamgu ya kwa kai jala ihe natai gacham ki shwe gure ta ji mho ku kema ata cha ho kwa kwa mbae kwa ho ta hi kema ta hunu bere ni ta cha kane ta hunu bere ni ki cha di hachi tui acha na kuri ji acha tui aki kwa ho ho hunu bere ha hi tui

Kuskat tämä temonu tuolfet amako 540 minuutti sen jekara huan kaisika 15 minuutti ei huan ko programme vadisan motivita mieteen ko se ko kiritatin yen iret amadu ko ham program ki temo frida han ehite radio ze korona kwata te te kritan anton za tseka te u tradisi tsi zi tamate mo te te te kritan anton za tseka tsiri kan koema september te an se te an ka te tengo maka kwara ta kwedi tan te an ka ko kwanan zi an zi te u tsan zi ka swe ho zi ten zi nung ung zi te mo an tsam te u ta ku nang ung ko te hi zi ka nung zi ka ta ma gwana mka ha te tsao kara te ke ten zi ka te an go te maka kwara ta tam ta september an kwa ma te an ka te ngang kona ke ke tsam te u radio zi nge o ner ten si e bang o ni ha FM ke te te ha kutan te mo te so ta go be ke tsam te mo te u tsiri ka kwa te ana ko te ta kwa ha te mo te an ta ha te kas na ko kuma go ta zi ten zi program ki te ke ten te kom ta ti ko ne ngang e kuro program e te mo kan se ko yam sna kwa ta ha Bori ko khosin ko te an ka kuta te bori ko khosin radio si anza suria te ofuto ka suire tanu u te an si satar da khasan e ke masan te kwa kham ge san e ki sport te khuni khosin tes na te platform den gitan hiya ko anza studio si ka ti abiel na ko an ka ta khon kuna te an ka ta tim studio si numero 0117104541 ake khabile de tsams khati ya ay ko tswa go no ga khati bo reng go tse kuna ka tinge ka ta tim ta kuri go programme se go nge yams na khwata ha no programme khati a ka tim ge tsana ga kom sa ya ba ditano tsan kara ka tsam programme ga nge hem bori go go tse kuri bori o fompamba bori ga a ka sa ya ba ditano kuri go programme nge se go yams na khwata ha go se go khiria go yen iret amad kwa ga tsams ka tot se go hotan e se ka temo cricket e go go ziwe tin South Africa no Zimbabwe ta ai kwa te yen der ta khaskam nte radio zingie ate te ho kutan te udam sa ka temo te ha sport program ke anze te te ai go tswa go nte ko mago te utsam dam sa platform den ke temo te ke he tsam kai u ka ko sa ka ham sport zi temo te swes na go zim ta zi tin zi program king go bori go go zi te te krente kom ti kone bori ko programme nge se ko yams na khwata ha ke si ka temo kan der tin khamani tezi e ya khwango programme se ko khirisa yin ire amade kwa kham

Programme Vadisan mot vietamie tiengo si ko khirita ti yen iriek amade kwa kha bori ko khose programme ki suri natazite an ka kwatam kai ko khose damati moti ti akoma te september en ko mama yon sakiri atimo ka ten konete an ka ti ti ma ko musuri tam taze kai ko zikiti ti ak ai ko kwati freda khan e ki no ngi programme si o khire wiki ti moti ya faham ti ni reklams ka to se te mata programme ki ti ya darana kai ten to ki ko to kharazim Ankun Satseka dot un graha ea hoti Christina Sudim, take out that the kam zikam, havana ha take aikwa gom.

SKI FM dan ngombe tangan komen aja flit sinongge. Politika partai ngwa eksen SAI planiat tu seng menestrang gua ke kawa tumbu suka ki openi majodini ke video ang seng ki kupla majodini ke jangka ke ja ke thongna he ngum ke kau kha ke us kap kuna eksen SA ngung ta ke majodini ton sika ng ke ti khoka ke o sa khama ta parlamen ngung kawa chika kwatin chumchi David ang ki Johannesburg ki bergermistran tada morera tini duye ki hana kong iti kawka ang ki Johannesburg ki jang tukat da morera ki kawse ki tisa fersko nung tasa kam chit kwa ngin ng he kwa kong kong he kwa kwe he gie kwa ngon chit kwa kwa Free hate plasi ng ta ki yi manifesta ng he wa ngaw sing stem kakakang kwa ti ya tu sing ng jit kwa stem yi ngay gwe kwa kwe municipala ti tiyaw chala u problema kisi sing guma ya tu ako ke Pretoria ta kamo ngay jit kwa sing parte lera ang akor ni Mulder ge ta ha ng ke EFF plus tene u chala ting ke stem ang kwa cha fir ke November ke metro kunang gwe kwa kwe ke municipala ti ti partai ke hofu ya nghe verkiesing wa hoter wissel ke tang kati belangrik ke ka tu ge sanga kong ma kemens kapu ke tsiga ya tu kwa tu sige ka ya nu da kama ke voti sige kwa ng ge tu ko ko yang yang ge tu jala u kama ke tsi kisi ke municipality chong sige kwa president Cyril Ramaphosa gea New Delhi ke India ngole ke 18 de BRICS jangwa ng he guma ng ersha tarda ha faso nda ha Ramaphosa ng he kagya BRICS jangwa ya ng biasa haiti ke tiga ya tu seng pangangwa kwe kuwa ng seng plasi seng ke biasa haiti kikil seng pangangwa kwe ng panga dami kwe na posisi seng ke tiko makuna kwe ng he wa ng witness ka uwa kwa ng ngwa kwe ke layers ng India wiki set Africa wia tu ngwa kwe gong kwa sa kwe belakang kek mali u da kai kwa ng ten is tena hing ngwa men ke menerala nga kade ngwa ke battery ngum ke tiu sika nga kera hata hosin ka wasi iya tu kek a kwe ng kangung sing skoma na pang ngwa kwe ng ke fasi kala ka ng yalfu ke September sing ge da sing ngwa ka ngwa Amerika ke tuka famindu na ke kong kwang ke kwa kresi ngkula ke ke kwa kwa 3 days ende ke Al-Qaeda ke yadilang ke kwa kwa ng dan molen de sugira kama akoke New York na kang hea pedak thon ge hostata nga pen Slovenia ka osika ang opportunity ka ka ngde ng so ge kon ke muslim wa burger minister New York ya de so ge president Donald Trump ge kon vice president wa JT Venji usiden ang ge honda kang gut ng lasi uska ko ni nge wa in ge fata ge tuyan nam duta sam kon ni ke kwe don tali wiki SKFM.

It's raining ngom sa ki tarik ngin wa ki wala kham sa ki dea tuwek tam sa ki dri en tu na humani te kim sa ki it's raining ngom sa fiteng ngam sa ki kala chong chong ki chimo iti ti kagum ka kore ngam sa singi ka wisi ngam sa wala ngam ka kwa kong ngam sa di kim sa titi ngam sa tutu kham sa ngam sa ki ya kham sa ngam sa ki wikil ngam sa ngam tutu atong wa ka wisi si ki ika ngam pa si ka tutu sing o tutu o kama ka kwa kwa tutu jala ka kwa chiki ika ngam sa sing o chika ngam sa ngulita wa sa pa si ngam sa sing plani ni kwa ma ngam sa sing ngay ngam wa ka wisi no plani ni kwa ngam sa asing ang sing ngaw ka gising sing ka gikwa ika kwa kama wa kwa ika kwa tuwa taka pa si ka chinji ka kwa wa ka wisi na ka kala ngam sa kwa ngam sa kwa ngam sa kwa ngam sa kwa ngam sa kwa ngam sa kwa awa dri a gama kam sa ki kakao mi sa ki am sa genji ngon sim sa kakao ngwa ki ka wisi ang hapta ya ka si ti tri kani kuna dam sa kala gama sa kuma ki titi chik di kam sa ki dri rita wala im sa ang adi purhan bahana ki ramon kumba kam sa ki education purhan ya ang hapta am sa ki state your mind ki kala kam ki afari dakhai ka wisi am sa wala utak kwa sa sam sa fitak kai ngin doa hi unit ak kam sa waska rumba wa am sa ki satang ngin am sa ki kala kam kumi ya wala utak kwa ka wisi na kong ham sa im sa pasim sa tutusang am sa khwasang cha tutu sangu msa tsekha yunga msa tsekha ngeke ke ne chige ka ka khwangko apa sa sang ngeke ke chige a sekal khama khu kawis kana kang ngeke ke adu te ne okhama ching kana lo sa khama ching kana ngka nga dui dumang ni singa ke ni aki probier o aki dumi ka cha o aki kuli ka chiga mku wana ka tusi ta kang kala ka ka jala to a wa ge msa singi kala ge msa titi ngai dong ka kom cha ha to sa bro ha so nam sa unit a kam cha ke skarum ba ge exkem a honor ten sio ka ngi ni kharam cha tsulu tsulu ke ola sin de kam cha ge dre riem cha sa ka wisena kam cha ke kala tsam chung ge ya au cha ya kong ya cha ke bi long sa ka den o kong nam cha ke wisa cha ke chi wisi ke pasi apa nga o ka wisi ge a chok ka wisi ge a no da kha mku wana chi ke ka ngan kho jala ka tsam cha fiteng ngin do ya kam cha wa unit a kam cha skarum ba

Kamet we ire tlama ko 46 minute dingiegwa xka FM ke no state your mind program e te tiandarana tla tshwate he no te program ke tla iku te tla iku tswara gota he nde u jite u tswana kana we senande ta swe go ji nunde u ji kana tlwa e go ji kana swere mabe we sena reta no te mote ke te u tswana tswina ve ta manu te a khwe go he ke hema wo we sena a nge a matsam we sen manumi a tebe tsa khatse a we sen tseta a matsa jana tswa go ta manu a matsande ta jana tebe tsamhe a ma wo tshukwe na a mjana tswa kuna a kwana sikitsa motsa we sena tsa jana tswa te tsam siki mamde ta nde u ji tsa swe ta go no mamde ta tsa go ji tsa tlwa e ta tinje tsa tlwa e re ta kwana khwe go he te a ke tsam tsande ta tswite go be ta go ke tsam di sele go be ntse tsa nde ta kanya kwa ke tsam tsa tswa kanya go te go be a kwana se ke te mo te o go ji nde u ji te tlwa e ta tinje no nde u ji te tsuna swere ma ta tin nde u ji te ma a swere ma no ma a te swere ma be re ta no te mo tswa go na te na te a go kre na te te tsam siki jana no ko ka ukrain no tswa go na tyang ye wa ko akwana ke tswa go tsa wa go be kham we sen tswi kham khama go khoma tamanu tswa matsa mo wa go ntse tsumde ta jana na tatamanu ga bana no tsa mono si ya go tsumde ta o kreate no tswa go na o kreina tete kwa a gana ha ki tlai kwa go go di a nya go o kreina go te kwa kwana se ke temu te u tswa na a te swere mate go di no te ta mate we sen na te swere mate go di nge go we ntse te khoma swere mananu amas yako ma swere mago ta khono amas swere mana kho mama as swere mago reta akwana te mote o circle he te kum ka te o se nangye te kum ka te nu te go jite hinya te ji nu te go jite swete jite a go go he kwese na ke hem ka si ya wa go be akwana se ke tsa a go he nge tsa jana ko mande ta nu tsa a ta ti am tsa jana tswa ko mko ma ga bana mande ta sino jana ko tsande ta jana te be tsame akwana se ke tsa ka go go nge a kao anwa jana ko of to anwa jana ko nu anwa to ya to jana na ko te nga nu to a go go to go ji to nwa te go ta manungye tsa mo hin tsa tsa tsuna nde ta jana ta ku u tsa si ya ko ga bana tsuna nde ta tsa jana ta o nu ga bana tsu tsa na nde ta tsa jana te nu nge a jana tsa jana tshwara ta khwena ke ana tsuna ave ta ka te go se swiri ya te tsam siki tsa nna se u tswa ka tle wa go minya go tsa gana go tsiya tinya swere tete ta akwana se ke tsa swete tsam siki of tsa go go di a tsa tle wa e ta ting tsam ke tsa a ta ting ma ke tsa tinu ma ke tsa go di tsa swete no go di tama tsa hinya te tsam ke tamanu tsa go di hinya te tamanu tsa mo manande ta tsa go di tsa hinya tereta a di te mo te u tswana te tla e go di nge ai ke tsa ting ta go ai o to go di to hinya te no tsa a to ai go di to di a di tla e go di ta go no tsa nge wo kri ka si ya ta tsa wo kri na te ke go di se na te o go di kwe te no a di to tsa no tsa o we se na ta to go di no nge sure ke a si ta go di hi te ta ko sure ke go di kwe te no a di sure go di te mo te o tswana nge a ta te tla yo te o tswana a ta kwenya go no nga no te a go go e te o ai ke hi se na te go di nge te swe te be no tsuna ya ko a go be te ya te a go di te a go te u spani di ke se na te go di te tsuna swe ra ma te be no tsuna a go be te ya te a go no ke he ke te ku ma go go di ya te te ke ta ma no nge a te ka te te go di te ya te di te wa te ta no nga no a go di a ta te go tlai kwi te gwa nam te a tswa ta ma no i to te ke ge we kom ta ga ko te tlai kwi o te ko se na ko ya

ka FM 107 nxinxekeni kale mntu samsa kidala ncinci ke camsa ke Q nguye wakhe umake camsa ke wola ke uqhuma xa ngicela camsa umake iqhuma nqike usimsa camsa umsa titi ke uqhuma camsa sike 3 camsa ke fir tak monete camsa sike msa subay tuna monete camsa ngoma khama wola camsa e wa firire mntu samsa firire ngoma ke kuthele ake kuida ngicela camsa ngoma ke usana camsa ke msa titi mathi ke uqhuma camsa sike wola ke camsa ke 3 camsa ke 15 monete camsa umsa genzi mntu ngoma ke khanga ngoma ke qala camsa ngoma ke wa silbi wolumse iqonqa camsa ke mthi makang wa kada pasike uqeda mntu sata ke chawa akho wathike kangavindi ka ataka yasinthi ofake sathika wathike achonqa afaqancinga kafasinthi nechika mathisa ka wathika manqoqa unaka kamuntu aphanganqothi aphangaqwathi manu dakhwa ka phangaqwathi amanqothi qwaka dakwisana wa thike kang athoqwa uthike kanishiqwa ke nemo pasimo jala thike mpasi kang magqomincwa ka wathike kang ngiyamichwa ka wathike imiqancinga dakwisana kang anqondeki Chigi gang ang watu, u chigi gang a chung a wakana chungsi chigi, I gang a chung a chung a kini chika ma mutu, u kang waka, kamutu panga, o kamutu zela kamami of kamutu, o to kamami, the wishanang the gigana chum ola, wishi chigi gang a o zela of chuisiki a gang a chuisiki gang a pasi of sing hang the gi, a pasi a toto, o kamagat kika, a pasi a toto sing. Like a chicken, a passa to two, or two cats like a chicken, a passa to two for stunt, kikawishi chicken, a conqua, mamma neha. A man of had a chicken at the lacama. The gawa, titi and why a chia, a single crocker, chiakis a crocker here for stunt crogany. Ma quaman litter, the chicken him a planet, him a single cow planet, him on to knock and the kikawishi and a passi, matoto, or sing more passi matoto, one got clinic a cow at chicken. Ganga sing the key. Atusa tawa da guma kona u tain ha kadu da probir tsam sa sike kan isi u tsike ya kan sike tsike a kui pala pala ka hek da wana ka he awa wana ka tusi ang hawa fistan te geni kata pasi o kame ke ma kona ku tanga pasi gue ka kita ma ku tsok ka tsika kona ng hawa fistan ka ku kona ng hawa sa ng hai ka te ki tsike he ka pasi ka ku kwang kwa u tsike ka pasi ka ku jala kwa da ke a kame ke ai da ka wisika na kang a kiseng hai u ka wisika na kang a kikama ka te geni Manglitawa, King Kalima Anga, Mopasima Krika Gitamai, the Akwa Kwantagi, and Litawaka, and Konakawisigandwa, Mchikam, Machiki Akamaka, Chikam Machiki Outdoor, when Kanu the Ha, and the Haki Akaga and the Hain Hassan, Hitting of Hakagaman, Hanaka Kyatin and Hassan Hagatagini, Ka Kanasigan Pasima Kamatan Chuka, Madame Pasimatangi, Mochiganika, Pasimatan Kamsiga, Nagagini, Kwee. Mau fistana chigi singo ko eh mawa singa chigi singa wa mapasi masanghi ke kangkoi ka eh masanghi ke planya eh yang macam ka planya eh manguka yang pasi yang macam mutka cinci cikan na mutka puna cikan na kawisi ka imao kawisi ka magulika matungu wana chigi kang ngama jalam ke kamsang eh ka tuwami ke kamsang eh dagawisi ka na wa asing chi te chigi asing kroka awa fistan ka chigi afistan kroka awa sing hai tegini ah pasi Afistan chiki ka khusi ta jala sawa wan ta sa ta ki him cha sa gi chi na jalam cha kan ga kam pasim cha bhan ka chu chi him cha sa gi kala cham cha ngho to ka he tung ga jala ki ta cham ki ta ma ka wa chi ha ka wa ka khu chiki ka ang asing ko ka u chiki ka ang sa ko ka a khama ki ki khau sing ka khama ki cha kham ko ki khau awan ni si de chi ani si ko ka dang awan ni si ka ka fa wa chung te gi ni ma ki ngli ta ka ki khali ma kya ta mi mo ni wa ng kai ka khama mi Tiki asin kwaga akwa twisa tama ka eha to twa khamsika wisa na wasin hete gini maki kawa kwanke ta ka kwitu ami ta pasi ma khadui hinsing planning ni ma khadui sing maniring ya e yang ma kong ma tike maniring ya e ma dio jalan ma tike maniring we ma dui he a khama tike ka wisa na kang pasi ma tsuka ka wisa na kang pasi ma gulit ka wisa na kang pasi ma fustan ki kang nosi kang asi kamane ki bahane o kamane ki ngada quality ma ma wa khang ma plan ya ima ki chung na o plan ya ima ma gulika ma quality ma chige wa khawe quality ma ma wana ka to sina quality ma ma first time khama ka ki chige ma pasima o jala wan ka ya kala sin chi ang chuna ka ngi ki acho acho ka ka si si ki a gulika ki thok thok ka acho a kham si ka si ki a gulika ki thok thok ka na pasa ka ngi ki ang chuna chiga ka no si ang ngi ki ni acho mo ka first time chigi sin ke ga chi ga sin ki ta chuna ta acho ta ko ga sin ki ta chuna ta acho ta kham ka ira ke imsa sam sa ki ta rang ngi ndo he ke le ro la na kham sa ki like this ke ka kham sa mo ke imsa ti ti ma ga ka cho ke chimbo ira ka wi sin imsa ka kham sa ka kham sa ko ma ngam a a b a victor ke chimbo ai imsa sin ki imsa super ke ma ni ti ma kham sa ki 15 minute imsa kama Well, I was feeling just some suffering, feeling a contact like a quid and we call it something.

XK FM 107 xinxeke nihala lesemsafita encineke icamtsake Francois icamtsake ho may abiki fast kimi ngumhunge msatiti ke uqaqona ka wathimbu emsasingimsawola aqhamtsake ifiri ke camtsa yake drain dear tak kimi ngeda kwesina qonxa msatiti kimtsa cemxuma qala yake usimtsake twi camtsa sada ke uqaqala msaqonga nga awa msapasim msatutu khamsing msatse khamsapasim msatutu yunga msatse ka wishisi ke ku emtsa asa tutu asa aqonqo msatutu asin ka wishina om sasa ke tsi qonqo aqonqo yake ni tsike ma singqo awu tsike ma aliqo ka kwikan Amania oha the tuition at Zalam Tago Kamsinga Kalima Yenahatiga took a Kumanum to sing a quacta or Matawagini, ma as a tower and no funatia, a gay Habreki, Gosis gang of Galgrams, a syndicate gang, Kumanga as a dog in Mapasima Dui, a Kamok, and Possima Dui Kamakong, Hang Duci the Tutium Awanga, one of our Kama, one of the Tiago and Agiso, one I at a listen. Kawatsiki kwa kango kawatsiki kwa ngwa daga atene watsiki haki titi atene anginga kona titi atene agi kakundwa daga wisi naga ngi kapasi atutu atkhamsika asinta gini kuna aka atutu atkhamsa atutu anginga ka katota watsiki noka yekang awasinka ki aki ne kama kakha matkodiga wa ngacho mwanika madiwa ngacho kawa titi da asinta ki ato wacho daga akha angawatu daga ngawatu titi mando haya kuna anu choga angatagini ato ngodi kawa ngawatu daga tangi kuna gi ato ngodi kawa kamatu da chivisi kana angatagi mchopo si mchoto tu kamsing mchamani chawa da okama kawusina wan kichit kwa ngaraksina asinta gini kana kamu sisi ato da wakwe da akula titi ae ufaka gi ati manguike ati nga ati agi ati manguike ati kangung ya gini matu da wakwa da kiatsa u atana tsuda u soner chingwe ki awana soner chingwe ki akang ngi kangda tsuda msa sengi kawisi kana ka ngi kana tsamu sisi ke ka kona nga awala u sisi ka kona nga akang ngokali si a sengi kini a tsang ngi a kang ke itsi kama awana ya kama ka awana ya anga ngi akang ngi kang ngi kini ka jala sindu a mchi mangi te ka tsawa u anga te kini maki um ki komang ki titi agmu ko akhadu da chi awana chi mangi ki amwa fa khadu koyanga he chingwe ke kwa khangu yanwa tsa chingwe ya wana ya mtsa ka tene wa chiki ya jala wa tsa sene ke titi andwa wa a ha wa tsa ke bisa ke khale mandwa a ka khamsa tsi bisa andwa of a ka tsangwa chiki sing kana ke khale mona tsa sene ke bisa na khamsa de ke tsa pasim tsa yunga tsa nuna tsim tsa yunga kom tsa nuna tsa pasim tsa khamsa ke kana tsamu si sim tsa nyum tsa am tsa nyum ge ri garo ai o ko em tsa ka sa khama o tsa sing ya thwa ka ho he thwa wa gani gi sing tsa sene ka no si kana wa ke titi e tsam ya a tsang khama ko tsa sene ke tsam ke thotang a khama ke go ya thwa khama tsa nge ka wa kuna ikana angujua atang ka chinji angukhala wan kana tsamu si se kawa ko he a wa khamo khu wa sa de kana ka tsowa ke ke agya tsoi kana tsamu si se o kana ko ha nna tsoi kana tsamu si se kawa tsike ya nga van aflu ke titi makage ni apa si a ka tlokone titi magi ya ka pasa gi wa khonwa pasa la khonwi ya du ya ti a on span aka a tsang ke energy aka ko a ke a nwa ga ga ma wa ka usina pasa ntse singa kini ka ka ngau sindwa ta tsige ka pasa ga gutlo ga tsaka ngi tso wa tsige yo tsi jela singa kana tsa musi sa kona gi ya tso kona tsa ta ka ngi ke a o ha ngi mu gi ya ka a tsang ngi ke ngi titi ma e he a tso ha ntso kona tsa wa singa ko a he ga msa a wa ke imanga nga khoma nga hlo gini tsike ngole e khoma nga sa tawe kam tsika gcicwa ya muto a khu khama go tsika ma gcicwa ya muto a ka kao a tsa a tsike a ka tlo tsa go tsike tsine magya a khamsinde gini a duma a tsama khu khama go duma ngole kwa tamko da tsinga na i duma tsanga na nga a sa ka singa nga re gini duma ka tsama khu khoma nga ka tsoda gini ka wa akhiri a khamsa tedi ini maka a khokone de ke ma khokone wa ko maka asin maka matiti da wa ko heta wa duta tsanga ho kwa a pa sia kona on ka tsika na tsamu sisi a kona ha ka ka wa tsiki ka hun a tsa sa ke wa tini tsiki ke ngu gang gang wa a ka ngu gang gang wa a mana da ka uta tsiki a khisi ke anga ne si tsiki sing a ka a gang gang wa tsa ke mo ko zela tsika na a ka ka tsoka mo ko o to tsiki sing na da ka ngu de ke kana tsamu sisi ntsa khamsing ka wisi kana ngisa ngike ke
amani awa kama mcha sadaki ahasunteti kang mchangung ah siki mchangung ah kuaka mchang ongsor honga na kumsi mcha kamsing tuisi kai wankang ndaki kem mchangung ah kausi andoa mcha sing ndaki ni kuweka kaku kama o kuweka kuzala kama mcha sing sor honga wa irsi tiki kana kumsi kamsa thwa aga mcha kau irsi tiki kana kumsi mcha thwa a kamsing wan kunam sa kam sa kam sa sin hite gini ko ai he ka ko khama e ko ka ta kan ko ko khama e da mi mane o ha ka gi gani sin mane o ha ka khale ma e ka ko khama ka wa chiki kam pa sim sa tu to sin heya ko chiki pa si ka ko ka chiki pa si ka kham ko ka nam sa sin gim cha ola ka ko kam sa sa gi firi kam sa a gi ne hin der ta mo ni de gi chimbo nam sa sa sa gi tarang ni na gi kam sa a wa 10 minute de gi chimbo e gim cha ola ko chiki ko ka la chim chim frida gim sa si ma kham sa ko ra ka ko gi chiki pa sim sa sin gim cha mane cha wa ka kawa chigi kam a wati jela sangam cha khoda ka no si chigi kam cha ki khason ti ti pasim cha thoyo sang kala kam go bon chigi si gan do ka e he a ful ke an nu jela a ful ke ka dong dong cha cha ful ke ni a tu se ina kha chim cha sin gi kawa a tu pur bir cha o ina kha chim a ma khon cha ta au ton chigi na khon cha ta au jela ka wi si gan khon cha ta au ton chigi hi pasi atoto o khamsin chigi atoto ya kawa lo sina im cha o la ge o cha kam cha sam se ki tarang ni do dong dong cha program ge ni

xa FM mo nartin siwa ngagini kada yung jasa ake as tin monite teman ba yung sa piting ngam jasa ake kala tam sa mga lagum kama kama sa tigay firi kama sa tigay drain fiar ta kama ni tigay chimboy yung sa titi mga kagat kona kawisan na kon ngam sa tigay tutus sing o kawisan na kama sa tigay konle makam sa ngay tigay kawa jala si ukulo mam sa tigay kwe akama si kwe tu si kawisan na kama sa suka kawisan na kama sa akulit ka kaya sa pasim sa wala gatu sim sa pasim sa kama sa ngay tigay ni kwe himan hulitawa mamuto at kama si gising mamuto at kama sa tigay da kona kang kat katu kama o kona kang gazela kama mi o kona kang kang kama mi da kau sih nak kham jadi macam pasim macam tutu sing kus ngfestan o cigi sing gigi kalau mai ma mama ne wakang kalau mai mam cima kang makang kalau mai mam cima kang makango cima kang mapasim o jala kiti ti da kau sih yang nanti kita pasang ni gigi ke asal kama cigi sing o fang huli tau cigi sing jeng ni kena kamu sih awana cikoi awur terawan awana cikoi akang awana cikoi yang aku akuan lewa awana cikoi hita kango awana cikoi hita mukakwe yasenga kika jealousy oga kamasi kamani kwanoka kamani kwanoka daga wisi na kamza limsa pasim sa tutu sing om sa tutu twika kika ya jala oka ya to kana kamza ngawato daga wisi na kwan kamza kika wa akasun titi anu akasun titi atulta asengu kawisi si keigang pasi au kam kawisi si keigang pasi au jala mawam chi mcima kala apanga kala kamkwe tamcima guma akama guma tam mcima kawisi gando mama ni kwa wa kitete andwa ta asengu deki awa ujala chigisin o awa to chigisin ta kawisi nang ndika na kamu sisi ka eha ngulita wa chim chen hateki atua chitwe mwe ta eha kwasa atua tali ta eha kwasa ta chinga gana gamcha sa teki mchapasim sa tutu sing ka ehim sa sang hechi o chitwe mwa kangu ngawa a ang hateki ni agim ya ka tswa jala ra chinga kana chitkhona ke rakshina chikandwa ta kana ka hang ya kon ya ofu ya singa ya ka da gini ka tswa jala o ka tswa towa ta kha khika ngsing ke ka usige ka ka khon khona sa sam sa kitara ngindwa ke tsamsa ke purity ya tsamsa ke siya jaiwa ke kuma ngchung ke excuse me on nartan siwa egenera

mtshao wolake cikde yawali nke fayfirike eska fm toluma giya nqambuki ngewa eska fm nxakiwita ngiyata nqamika ke nqami yami nqarivertin moyo ola ya nghesi cikde giya qhamsonga yalpi nqabake nqakakawa ngiya wa national khaled congrat ayi wa Fidel Adams kang hising agiya qhamsong wa 16 ki october idiwikde giya nqumpainton aya hofu gani kuna singiya sobisa qhamiko unqangawa ola ya nki gangon Adams kan kalakkam yagde gie kon un hofu ay gani kunagin hulay ansi jigde gie tuge khali waya gie awa tsaan wage vetan an hong awan. Kamsang agan ngaw si kan hees deni gyan wa kamo kwetu un hulay ang aya krisi ki gani kunagwa un kan he deni gya khali uwa politika aga chokka wan kan he onir sugu si deni gya un an awan. Khawtin ay plisa komisares letenan general Tommy Matobeni atik de gya ok yang khalam ngan ta ki dami ik de giga chunga am kan am kawa gani kuno kwa ang ki kau yang acho ya sorry kau yang ya chunga ki provinsi atik de gya wa khautin ak gani kuno ka ak de gi ta ki chung ha yen koma ni ra present kan hi ka chik de gi ken hawan ka hi ula yang ya 200 in ni khan senteni gya khamsu wa kau ya gan ki ya gani kuno ka sing de gi chu khale ya yan matu beni ak ngoin ak ngawsi yi agi ki khamsu un ula ya ng kan hi chik de gi ken hawa 3% de ki gani kuno kwa un ka steni gi un ka khuin ak ngawsi ken ula ya khisi yang hiteni gi thoi kwang kunji sa u provinsi yang ya kunan Lang yang chick the giva chick twang at the giga two kayakan nam, Nawaki chick twang at the gigan Hong Kong, Kang Hissingia comes so hotin a kunayak the gida twang at Kamokuyan. Profensi Kahigia comes sent again, Hole and chick the gida twang a look Kamokuyan, Gia Kaleu Kleo, like a gunny kunan, Nawaki chick twang at the giga two o kuyan. Chick quadri, Kuin Munga chick the gate to Kawa Tocha, sang hit the gate to Koku Kuin Gawa N. Yeni, minibus texting Nawaki Baki, K. Ganikuna chick the Gawa Liu Hamka, K. Vescapun Ayakunan. Christopher Space Kang Hia chick the Gia Okuya Ganikuna Gianun, Yatag minibus texting chick the gate Kama Ganikuna Gawa, before Ves Ayakunan, Kahi Baki, Agang Gekam, he satik the gate to Kawa Queen. Space ay kungkuin agan ngaw siya gyan ngun hara gichik kwan ay sezing gigin ang teksin ay ngun tig da gie dagis akwi kansang ake tinig da gie suwi taling akuna mokug da gie ang kamchon. Baki ang get taon acho kwa kwe ka ang hitig da gie dang hongke gulua gani kuna kwa n. Kalama ngang sing gie dag tuan ngahi tig ang he on khalak gyan tig da gie ang kwe kunisa kwan sing ate ni gyan ngawa kamako un ang ngawag da ngan. Chang ay fasin. Mulek ang hechik di gya wa nupal aga kuna ka ang he sing agya kam sing uwa ka hong. Aga krisi ka anchik di gya chuke kawa bu aga koli ngaw ka anchik di gya ngukwe kawa gani kuna kwa ng ka malit ng chik di gya ta kuwa 5 milyar dolar aya malit ng sa siya diwi ka di gya ka chuko jala u ka hong ka ang aga gani kuna. Okoy hanak aw hong yin chik di gya ng mulek ang aga gani kuna gya ngon yata ki Kamsung ke chigan aga chonum ka he baitalan ayi saka chik de gie chukunun ya uwa gani kuna kwa antake ka chik de gie atini 75 million dollar aya malit ng saisi ya ke ka hong wisisi ka ang kika diwi ka de gie ka chuo jala ngole ka ang aga kunan kalaman ng sige ya kamsung ke chik chua ayi daisen dri honor ti chik de gie take kao kan he kan aga krisi de ge chuki kawa gani kuna nga wage chik chwa ayi 5 days in de tenisin ge chwa ni wanan ti kan aga chwa ngan ngoyi ya gan ke aga gani kuna ka agya kamsa wage khrensi an chik de gya china ayi gani kuna gizi aya ngumsi gani kuna aga tolfo kasi gya kamsa de gya chik de gya chuki kawa kan he teni gya kale u chawo pati nga wage chwa ngan go kan chik de gya chuki kawa kama kwen Olen ay tuminak aw hong agya ngun yata ki kamsang ki chigang aga gani kuna giya uwan ngolen ngun aga ngun chinji uwan kang he di kang chigda giyan hongka kondisan. Chigang aga chon ngun kang agya kam kamagwe sangwagan aga di kang aga gani kuna aga chigda giya tini maling aga ngaw kang sing agya kam tisa uwan ngole giyan hong aga gani kuna sing maku giyan kamsang u di kang aga gani kuna aga giya chukosan. Uwam chang hong yi ng hiya
Faifiri ay fasi dagam cawo la diwi cik digia uan. Seziri kham cha diwi dagia sa ngom. Yi unhiya kwe damwi ki SKFM.

0: Kim tsa wala ke tik di ya waling ke fai fira ke iska FM ta si o manita ngam de ton waling ta wale magi an kambu kung gya wa iska FM ay witam ta gya sa ke tik kocha sang gya kaka ke program yang higya wa barugung ay wa ya sika man ngami ka wa min a revertin mayo ke tik di ke Thompson Nore
1: kame tse sika fai fe kama ko siyebe manite nge karakwa ekska FM ki nge kamre ya kwa te borikusho boriji ya mago kekesha kui sika keke tina yo kakambampa borikusho boriji a jaoma hanu suare masahi nge revetin moyo no ti Thompson Nore dam
0: kim jagia sa atikim cha program yang higia ua barugu awa ke kalitim ka chikdiki nga utuan parlamen kang hiya chikdiki chok uyan jo committee ke khalemang nga kyo kwa na kaw ngia wa jango ai aka kaw to ko de design ka hi agiang wa khamsu wa vi ko makan tik gi committee aga gan khalemang nga sing atik gi mun ka nga di a ai federala aka kaw yang hi gya wa Jordan Hill Lewis kang hi sing agia khamsu party ikam sorry party agani kuna gi kam ai kaw chong kang hi agi gi ten rute ai agani kuna gi a komisala nga wat ka khwen to program an hu fasin nampo kang he sing agya khamsu o thau yang ya chong kang he dwi chik gi ng hok kuni sa tropa yang he chik gi ya wan brothers das aya tropa gani kuna ge veska pun gani kuna kang sing agya o an ngawa kangan tegem chogola dwi chik gi ya wa sejiri kham ja dira gi sa ng hum ye ya khwedam wiki iska fm
1: Bori ji te bori gusho tam ki keke shahing na jingata I kara twa kwa gwe parlamen de shi o ad hoc committee he speaker I kwe utai kwe he toko didiza khabana kwa te khan committee na o tam he e kwe utamo madam takontes kuma kwa dia a si om o ma Jordan Hill Lewis nama parti si Audrey e korokus oho e teswere te te nyamo ko temi rute si kim takon tes koma go ha di festa nampo te ki tue kapu su ka ngikuri tuendak sesin tuendak suwe bredes dorpo ki ves kapu ka nyam sana watam takon uptam mesi ko seis iret amno kwedam bori te kwe kwe kwe kwe

tsametse sika 6 ire tlamogwa xka FMG kwedam bori he e sore matrati Thompson norem ma parliament ye ginqo xomano hamang o ma national colored congress koma Fadiel Adams mqai he tuti October mka emakhuku ya the Pine Towns district ho fukike ko huita Adams ncema iska question ha ho fukike si perena ta amasheko e wo ho ye emakhuri ema anka haveta anja isha kere hitam euku he nge pere ote nge ma aja ki woko nguri kwa na kasi kana hi tako si uro hi jere kwe oka no aja ema politiki di kwa na kukungu titi mboro nga esesa te kai hini kwa na di jau a aja ema kana eye hitam Gauteng si o polisi komisaris a lieutenant general Tommy Ntumbeni Mana di nanti kuri enggih borongkaji nukung kumborongkaji gak aku kuji atenggih kuji aja provinsi kengel kuri sikit sebesan kaya ti niha koma 1% desai si aja 200 niha ku uruk sebesan kaya ti anggeti kuri si tengah kanamu kukanu ntumbeni ngati Isi amborong kahit sa besa natin ito manu kumborong kaji ang tao sa tiyan kaya hati 3% sa isi ha kwa orohin sa natin no kwena ang tao sa aaro na kaya hati amkuji unku sa kiyaji ang tao sa tung karak amkuji takawten ki hisa na kaya hati no aja kwa hati unkuji Taman tumbeni miyedik ehe ngiku he a provinsi ki ohi okara tsewehi kaya ti tam. Dri kwe a u komasika o da ka kwa ta heutu sa kai ane jamo ka ku besa teksi he ta kono baki heutu eta tsewu da ma en yen tsu si liu ham ka ki ves ka posh okam. Polisha oka kuye maha te ma miyedik kwa na Christopher Spies aza Kung besa teksi he, Beaufort veska kumota, takono baki he anja arako te kamota na hautu sa kakwa tam. Spisi mishwe te kwa nanu, seis kwa na teksi kumota na kumota na spatra ka uyi tam, baki he kai ta teiti si kanyama ku dao tam. Kana tebe ndi kwa na ika na hautu sa kakwa taritam. Borisi okhri wehe na palu wehe nga ti khana 5 milyardi dolar si saizi di siri ati si kagdewu khana nyamoku te ku ngom sa khuji a kantia kuna anguka sa huri na ku tunguti ku yema te ku khana ongusho departamente tunguti ta jawak ay kwe nga ti 750 million dolar ku saizi siri khana wuti khana nyamoku ngom ta tunguti a No, yen decent 300 nge hoko kuna oti, ta kono 5 decent nge hoko kuna cha je huayin weibir haiti. No, nge ting gwem ki kapli ni China no angun heta, ak aiku osiki yamako te ko sa ahwari nati damoto kwarako, no tuafu ko sa kya kyariki ngomi ko geji ji sa ka jawoko ji, ta kono tiya de brekha an, Dao anong ay ata huri na hatim. Nepal he amanda ati na ngati ngikiri he anja kaw ti am om guru om ati chinja sa neti kwa na ha ngunji kte tingko kubo ti ji anja kaw sa gara sa naku we owe ahin sa neti hojitam. Anong kuna ngati kunguji a hana siw gara gwe no hana anka gwe akiri hana wote he anja karimasan diwe mu a chinja sanete khona kha aja khanika kiri wo sanete tam ataya ha sei si ri bori khedam khwe khri ng bori he te uska khomana komango tsame akhire kamno xka fm kim

tokozweni ufithi mtheke ngikusa ula senki ichangona ngimtheke senko kimcha kakita fidika ngomcha program tekita sigamakle temtheke tana pano klak klak ichangona mhongo ke ula senki changa ngimcha khwe ngoga qisiki chwatu ke kumtheke yaqhwe ngoqala mhongo kunikuna ke uli hwane firiqinita mazikitina ula ngoya mtheke sigamakle ke ya sa kushilang ke qonga nja program ki gang se ne ke yi komasi tum ja gasin ki wala qang cha tin khamba im ja gasi ga ma qang na ko si wi kni nja ki ja turu da si ga ma to akhri gun im ja ki ja turu da si ga ma ta kum ja tu sai kwa na ki sin gun ko ka sin gang ki ya wa ka lu ke le ki gang te tin gi tin ngwa ko da sa kun ga te mam jan hum a gi ta au kham im ga ya ta ma chum khale nakwa kachi kanga kikawa tigongi kana kuna tetina kitengu ngako iti magi hakama kam genka gika ya mtatusha kione tetina kitengu ngako tasakuna te mamta kita chukam nga mta program ati uke kawe sida yengi ya sika makaya timbwe wa mitalini ni ala sitatang alikuwa onertin siwa ok ni akada mta kiasa nge wala iti timta fitika ngawa umtaka kika chuu tuma mta program yengi awa vila ngusa kika wi kika mfasi tamazi kala kumki faridaha mta kita kwa ta ka gachu ngawa mta program yengi awa vila ngusa kika program kia wala sa yengi chua ngundu majo ewisisi yengi fidika ngawa ikuma ati kia wala sa yengi kita jo ewisisi tam kita ngawa mprogram kikura kita saka kasika ngi yang waktu nga program ki kang sini ki koma si ko nertin siwa ng niya ka

0: kaki tom na uling apun na oka ang kagong atan ng kaso mata ko tom kala ng mga o tamu yati ng atan ng XK FM ko na may kamala kay firinto na September.
1: Yarnzi. Sweet Ayo. Music.
2: Yeah. It's the boy. Ah. Kung nagkamusta si Magira, kamusta ko mali.
1: Sweet Dreams Music.

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten seva ke nega
2: moro moro me kwase me a paulesi tame tama kokwe manguma a hindisha ke kokwe manguka e tagone kwa ya tse khabunga wuse tse kokwe tatse nta ke sa ta ke tamatsi inwe I kama magwasi atinqe da waleka kang tuku ga ya chakwe cha tikhanga ngamwe ta du mekhona kokunga tikanga kajela ta ma ahindu side ga ke plata ke chukonga kana ka tikwa ngaita gune kwa mga kuse senga takata tipitele ngando unta tikwa gengete hindu agatu mengona tikwa tukeci atipitele ta kwa tika kakari kata kwa sikati ta gune kwa mga kukota makaike kucha kuke gune chu ya kuke gune chu wa kauna kauta akenga uchu ta kama ndo sa chau kakenga ukata kachuke gune uta ngege ha kesing a gama uwa ta kesing gama uwa nga kekwa aga teke yawe gama e nga suka a uwa e ya nga e kumata uwa e ta kaam cha khadubi kama nga e ta sa chau ke ke kham ta ka ke chau ke hun ka chaya ke ke nga ta kham me wu se se ka hum cha a kwa ha ka ka chay kwa kwa kwa nga ka da dira ko ta ka kha ka e ka ka ha ka chay nga le kula ka chay nga ka ke ke si ko ka ima nchi m kama ka e ke nga ka ke ka ka ka ka nghe ta ka ke ka kwa cha ka ka chay ka ka chay nga le ka ke kakakwa anna buka ujarima anga ta chawa dubite kwa teke ya uchi kanta atu amcha akam ya ikwa chawa teke kaka maa nga ikwa mako ya kwa wame saisi kama ta anga mkongo yamcha adubi ta choke ke haa tatwa mcha kama angata angatama ngayima tasandwa kekamga tekamga kama kama kama kama takasagwa kekama ngayo ngayo ngayo ngayo ya chuu tenge ya kwa chuu teke ya ka chuu taka nga kundwa tenga ngayo keke ngayo ngom teke ngayo ngonda chote nga keke ngonda chote tenge keguwa taka eguwa ngai gama kabu keku dubi ya ha taka uwa ya danga danga taka kunga ya kaya kaya kaka uwa kanga ta do kanka gaba kachika kanka gaba ya dumu taka kake gaba dumu ya keke kunga bi taka kishwa ya ya oke ya kang uwando teke kwa jawa kang. Ta ukenghau ta ngung. Ta cho ke ye, kama tali wata ngay a kakame a ka wuse siya kwa kwa ngay makale wata ta kaka kutwa gu a. Ta kaka kwa kwa ta cho ta ke a kang kwa kwa a kwa uka ka uwa chum ka hata ngundwa ngung sing. Na chika he ka ngama nga kong kwa mi. Ta sandwa ta ngama kandwa au ta kama kata sung ta a sung ta kama kata basa de sa ngka ta ngore dure ta uke ka nga sa ka kuta ke huu. Ka uke ka kong antaba ke kukwe matuwa mchita ngongko kwe tam. Tanda sangha gai saka suwa chi, saka suwa chi ka ya chiya ka dhamma kondwe saka. Ka chau ha hung taba ta kwa ta ki huu. Nga ako ko angha ka kula kwa. Kandi ata ngeke kulu ngusin ke makakwa. Da. Da agum sing ke hima ato kwa ta ke he. Dito ti kwa ka tum ngon ka tum ngay ake. Ama nga chiri kuku kuku akwe ki kwe ama kwe kwa kwe mkata. Ama ngu ngu ka ati ngu ngu de kun a o. Da ke ka. Kandu ake chewa ke makundu ake kekha ya ya chingo ngeke ke ya chi ta ngeke ka ka ta kabu sese ya ke sela ya tali gong ta ka uke ke ngalo ngang ha ya tali ka de ngay ha angam tit nguwa ya jwe ke ha gong ta nga ha ke ha ngay ngawa chung ke Then I could tell you me my crack back day. So, God, we don't do it. We don't come with clay. Grandma, my wa, I can't, my dad cut the bad day. Then there's a condo coat, there's a condo coat, there's a condo coat, and no, I got my leg, I come back day. Quay, mamma, don't let no one go, then I go car. Come with the crunk at the nice, no good. I drink it. Kutjawa jwe te nga akola la te agungu naba kau te kumtai. Toto singke kama te kwamda. Tau kaka ungu dungdwa ngu. Ta ka nga manaka ngunke. Ta ka nga makatu kwe se ka manisamu. Sindwa te ke ngeke nga da ke kongu te ungu. Ke ngamkung. Te se ngamkung a da. Ya de kabe de unde ho unde nga singa ga ga twa ya ya ga ga twa se kam khu twa ga ga akwa ga twa ti mon ke akwa te nga ha se ga de nga to do ta na na ga de nga a sin twa te nga ke se ho ga de nga go si de ba ta u se twa u ya ga nga kam khu lo te nga ke ga yi chu te ga kwa ga ga se a le te ga ga te i cha ga i cha kwa kwa ho ga Ke nga wanda maike nchi. Ka. Ka wuze che mkwa ta kakandwa. Ka di chaka uwa. Ka kere benchaka. Ka kaka keke kaka kawaya. Jicha ngututu tegu kanyaka te wale chike kaka habu kake gu. Keke gu kaya. Kake kanyu kaka. Kabasa kade kabasa kade kachike kunwa. The gamma can't about the next liar come to get oot and look at my guahi, sigh and cock a quire. Yet the magamahin to a guy and hang a market to be the men to get ya to catch ya to the chick with my guahi to guy. Cagan the guy. My going to gay, mum cutter. Ga gang a quassy, wham, kick a kayaka, ga con. The guac a con like a trot to saka. Gagunga, a hakun gakunga, the candle ga, mquakweka tagga, tagga, gai him, he, wa, saisi katuam, a gulakum, the candle ga, kangangge taka atwam khwaka kasuke namte kwame gagama mahukataka make ma aleka ke khatwa kwekiguli taka kayaka make tiye tete gakota nauke kekoko taka yakweke kenge makalawa mkha kangna khakandwa daga khatanga khugam khata khwa mkholeng baka katagda mkhataga ka iham tangi mkhakwa khwekhandwa wa tsitsimandwa ya khonte sandwe ke ke owe kha we kha khake kwa khwa kundwe sangi khaba sa khole kha sangi kha kwa kwa hang bu sangi sa khatanga ke kha ta sangi ndwa khwekda Nikaute wa nchuta hakaute wa nchuta sakanga sakanga kwa bali sakakwa khadibika khadibika anha kwa kanwa tsikota kwa tala kwa jungiga ke a awunda okwa ka ngungunda ngoku kwa agisenke thauke thawuzi tsi kokonda sakakale beja kwa ngaukhauke khinga wa kokonda ke okwa Tisi mungu agaka oka kiandwa, kati ake ya ngati nga, ya chaya, chabuzi setangwa, tisi mungu ye, ta wa kong chasandwa he, ya kong wa kong kwa ka wa kong tang wa kong tang wa, a juga ka wa ham, kaisa kakawe, kawe, hong hiya kwe ka, sa wuzi se kango kwe gekwe, gung esa cheng, Tama se kasa ngungwa chengdu sa ngukha kwa kriya. Ta kaka kasa ngungwa kana. Kana ukama ngui. Sa ngungwa kasa ngungwa chengdu sa ngukha kwa kriya. Ta kaka kasa ngungwa kana. Kana ukama ngui. Sa ngungwa ngui.

0: matakta dabate hate wa kuma tenga kawa kudibya nga kacha na tamakaka iki msiki
1: moromoro bunga matweke kokoma kumka manda khaya un dacho chonga dacho nga ta atati achata khungo khotati achata khawa chala kwa ngole ke kokoma ng ogu ena khateti ena kha gola hengha a ota kangu khunu chi khangu nga nga bata chi ge he chi ga nai ko ma ke cha ta ka ka tswa chi ga wa ngole si chi ta ke cha chi ga la ngau ma pondu ke kom ke chi sumu ya la a he a biti ke na kha ke wa ngu ya khwe khung kha wa khung a ma li di kho tswi ngwe ndi a wa nga kho tswi ngwe ta ka he a kwa ngwe khung ngwe a chi chi chi khangu u gunda khuya a Takwa he akwa akwa singhe ya ke chi khwanwe nda makwanwe a a khawe cha wana kwa qala nge chi cha ta ngom tsako ta khunwe we ngo ta khunwe ngo u wa wa chi suma de mapondo ke kwenta ya ku ke wa kho kho ka kho ndwa ngo wa khale ka na ngima ka ntwane ne ku kho khawa mi a kho mi tsangwa nge kho ka ke u mi tsane ne kho ka mi ngwa nge kho kho ka teta nena la kho chi gami khaba ngqhe kwa kwa ka ke ngqhe andwa khale ma wana ngqhe ami anqama anqama ngqhe tika ndo wa ngqhe sha kho kho cwinqe sa jojo ge ka wa se kho kwa tutuma kwa ngu he cha ngwe tu gaqe okwetjo okwetjo tika ka mtja kho kwa ta ka thatha he tika le khuki cha tsala kho a cha tuwa nda ke ke o tshi kho kho tutuma ngwa kwa wa tika ndo he Taka wa ka ka ase a tutura se ka tene wa ngwa tene ka chi tswa chi tswa kho ka cha chi tswa ngai ka cha chi tswa ka wisisi ta ka ya tsela he kula mke cha chi sumunga ga ka nda ke wa phosi ko se ngwa wa se mtinge u we tinga bo bo sa ngwi ka u ke tepa ko ya tsang he khonwe ke kwange ke mi nga matena tsang u chi tswa ka ma tswa wa u tsinwi ka ng te ta ng chi khwa he mke ke mu u khali ta ka mkha khali he chi khwa kha chi chi dze kham chi khwa te ni na cha la te ni u gam chi nga ma te ni kung wa gam ya tu wa bo bo a tse tso ka si tu ba ya si qa ya wa ya ngui bo ku ku na ka ng kha ka nda ngi me kha ke te pa khu ya ta ka ng ma cha kho qa ya ya mo so ng au kha o ta gu di ta ka kwa ng he mko ke kho ma ya gana ge ka nda chi khwa khale mi ndo nqa kama tu gya mi tsike mo so matana ge khabe ma ponda tu gya tse mo so qati chiki wa kho nga ya gana nqa ima ka tsi mo ge ta ka ma kha go di o qa nga kha qwa nqa ke qati chi so mo ndo ke a ke ta qa ya story

FM 107 tahunyaha FM sikicamence esigatemono senyaha xam tayenkota cwihagum cwihamnite cwe ngiakarahwaha no bamba bamba todiowakaha aklam hatuan khwata tieta radio xka FM seta darana klaeten tke kwetowe cam se yangibina khwa atahwano ngoto no te tate klae kwate te umye klae kuma ohi oro an tsew sa tseka ke mtsu hama a te kwa khanga ma freida ha tsema te anka te komno di yalfuka di tse a te ngwe mangima te anka te ma September tate kye tem di a kuri he 2026. Programme te o nyama te anka te des na vie ke tame te programme se kwate ai kwa kwa ha ata kwa nongote ai ja ne programme se kwa kota ko kun ta ko ngwa ka ku Freda ha tsedi a te darana tsa e kwa kha ata i kara nga Freda ha tsedi ta mate tu ha kwa ta khang ga ka te tsotso magwa kha a te mori tino sia ko ta te ke thuka a 12 fere tsamatana berem a te o khri ka tsam kha hem bamba te tsam ngjeta to anka tera ti Marcus Jetembo.

0: chan garana kom sum ne cham sika te bible ki tik tik tak shode sim 20 ha ta kom ko cha kum du kutu mborunga khoti nguri boriti no a khoji bible ki te ki ver ha ka ya ka te tsakam ka khoji kom ho nte bible ki yak nte do ka ta cham ki te khamenta khwena te o tuna te o ta tuna ngana o tun tuna a be chane kho nte a ja bible ki tiye te chem kho a mara ana a khoji ka kwenye ko te he anja nga ta ba ka chama Not a clack had clipping a mark when I mutate to shoot and the baby like a time. Let the creator hand, can a man at the uncle to an acute.
1: Say a hearty a pay at the Halaka dancora. Atima, Piero Roe. Go, I got a woman at your aunt, a matimo to see who at your aunt beta. Make it young tea at Beque. Mukwam, a betty at Beque that it be a cup. Tea, yank, where share a name. Mukwami, Nunema Pieroro, Tatiucha Yahano, Te Koma Darahi, Chewa Te Jurunahi, Diga Te Kumahi, Te Karea Hotia, Tinde Te Kata, Dine Te Kata, Tum Dinima, Hum Dinima, Tum Dinima, Kumbema, No Digae, Cherehe, Dengahe, Tate Kumako Teta, Nungam Te Teta, Kurima, Twaicha Way, Kunim Ko Te Karita. Kunim ko te anata, tem yekari huma, koma, kwam koma, duam koma, te yekari nata. Kawa ko te kenatabe, dua ko te katabe, kunim koma, tek oro takwan, yabe mkoma, dum koma, tabu ma, takunamka, kyam kwekwa te ta shona, ta kwekwa, kwankarina kunikwa, ku mate, kwankarina kyaye, ngak ema. Kumat oita non dank a she. Shanda mat oita non dank a she. Nan emteko kamiti him. Tema oita no kame. Unrum ko. Yabe de koa teko and ko take tabasheta. Dua de koa nam tabai ko teko doom dreamer. Gunino karamka kui. Kuta me him from a shawe. Takon trua hun queen doom ko mama. Kum kum kati kain vesh. Natim beshi kabo mwa kunu kheri gwekwe kwae Tate te ta kuri henen e kwa cha Tinga ama sha No tinga ama te ma mawe Tim kwe ma junu shayen Tite kara ham kwe mba mti kara hima Gwa ma ya kiyen shi kamwa mwata No ta wakheri no ngen e no nyayin kheri di matomi Kheri di matomi Aji shwe kwen ji kwi di no ti kwa cha ngama no to kwom Te tamayi ke nyama ku kwete ta kwete Durung ayemka, muhotoro mahambe, kaparo mahambe, durung ayaka te nyamahi, nako kamahe dikuto di keu a. Kama ti, gaiko matkwaya ko kwe kwe ji, ti kwe kwa ngye uka ti ku kimki, takuno, di nyamsha aka kai. Ta kwe kwa shum ki tuwa. Ngye uka hatuk eha ta kwe kwa hatuk eha kwa kwe Hei ko kako tlim ami ku tema ngeka mjwa am cho watema. Cho hiwe ngam kurima. Ndu huna shan ko teta. Te kwe te shan tabe. Ti nganunguri te kwe te shan tatano. Yako kuwa ma kana kono shan kwa te anata. Te nyam nyam nyam te teta ma ndu huma shan. Ndu huma jwa huma kan, make huma kan, chok no huma kanu. Te garano tishia kono mbusha kwa kwe. Busha kwa kwe tayi te kuri ya ti kubi nako nga kwa cha kumu no to kumu sha kwa itowe. Ngeti yako teha khaiha ya kutoa. Chao ya hano, te tako te tehi ma. Ti koma kuma kwa aki, kaya dikuto keuka te teta. Doronga ema te te karatama. Nungam dikuto ma, hambe, cha kangoro na kore cha na tikure choho ima nge utwa tako tao nge wako tinitama. Tao ima be tako mtuima. Kwa te mkoko kwa, kwe ha, kude ha, kaya ha, kawe ha, nga nga man, kake nge kwa kote, ate gaya kai ha. Ngaoma, chokwe kwa manata inu, ngaoma ama choku koteka, kuma ngaoma ama kachakuma temu, kuma ama ngaoma, chabe kama ngare kotako kwa shumu mangwai, ama oom ama kuninu kuni, tuantua, kenhe kuma koka, aki nakunu trama, aki agurwe, takunu ti, kwa tateko kunu. Kum am dom am ko ake di hang am am ngi u ko ti ko ti em ko ke unwen ko ke unwen ko atwa ndwa ma ko chata ma changwa ma na ko cha ake kwa no cha sinu ti kwichi cha ke ri aka tete ta dikuto angoro kuibe mo ti no cha

0: angoro na gotana tata no mborunga cha kama komkome ta ko tuteha kama cha mborunga mahohano cha kabe namteya manatemki kuiku mahambe aku mahambe ngiye wa koteta mkhanye kam kwa ko hokuri na kotema yo mkhama cho uma ama ta ko kwa uma koteta mangi uma atate khuima atate am shoko magleqwa di cabasha kungwati di ompi di anti ta ko shoko makobe shoko mama akatwa kwa khwatwa no atagate ko khoru koteko kung ti kham am twi mate ko kunino am ko mate te am tema na da tete ko dikuto ngam ka tete ta ma chata machamo no e ko angoro tebe re gaitwa kwa la khako ngandia I ta kha kha khwano am di kha kha ma tino a gaitwa a ke yana kwa ku mabema yo ka kha gaitwa ku di kame kwa a ke kha kwa te chamo te no gerim a khwano kha kwe kha yo ka kha jenga ki kwa sha angxako khwa cha ngala tyoko ngamcamba teta ngixa ucwa xa ukuyana cewu shakati mota akho mahambe bencekama kamnga shiya kugo kakho magogongwe gcecwa mtama acwa mtama tana khono gcekho mcima kamnga shiya khono ku dikhani miya te kwa kuwa kuri man kuwa kuri ewu habe dikutoka ku acha ngala kiri a dikutoka cha ku hanu cha shunga kha owa gobe cha shunga kana ticho washe gobe o dikuto roko te kuma te kurienke matamu wate. Kani mache ngie wisa na kwa kutang kite kite ya kwa kute. Na wabe ya kuwa di ngua, kuwa di ngua, kuwa ngua wabe. Ngua kani ma di khama ngomata. Kani ma ngomata si to kain kuna to te. Tamiya kwa minya kukunga rahima. Ngam kite dikuto makungwa hii. Taku ngam dikuto mkani mkuye mkuye maa. Kumku e. Ngam ku e ta akui hek e ya mama na mama moka kani he nga hen kite ha. Ngin eno beberem kita nga mama ikuye kuye. Ngam ku towe akuti ndo kuti ndo kuma hambe kain kuma yom kama mama siteko nga kukungwa hima. Nu nga ako ji aji beberem moka tamati teka kuma tema. Kain kari ti tamima nama kain karema. Dikana miyeshi ati kwa hiti nu nge kano kain karema kungwa tema mama nga eko kaha. Koya ndoti mama nga go ga koya kauti mama nga go ga jana tanga ya kwate ta kwa shobe kwate ta me mama nga go ga beberem ka ta makana kwa mana khani mkui mahana ko mathore ta khwena thank you ek te nge u tuk ek te nge u kwa ati kwa timo ta be nu nge ke ga te ya ko kwa ma ka putu makana ko putu makum ta ko putu mate ya kewa ko ta ko mburum ko ha ha ne jambia ka kama yi gwa ya ko putu u ta ko ti putu ka nge bena ko te ya ko ka ka shi teng te ya nga ko te nga ko e ta mi ya ko no she ko mana ngum ma tsung wa te ta yi ko ka ai kara keri di keri di keri di be ya kana ko tsung ko makum ta ko ngam tsung ko ndu ko to ya kana ko ngam tsung ko mi ya ta ma te ko ntwa no Kavana tegu ya kwako dikuto mahambere kase ku twa matana tana tako makao. Twa matana tana tako makao. Eta eno aku tikwa hano kunkwe yoha. Ata tete habek eki diga mate kare ku teta mbae chawe. Chawe ya tia miyano. Nungehe kuwa myakano kuwa angua wuhabiki kuwa kwe tiko hinte. A bebere mkati hita mama shum kuima yom kaha bebere mkati kwa kha. Ta kunteta maka indikoto kewu kateta. Nune mteka ma, ako ngwene kwa mga ma, kako kai makai, make makai. Sasa makamu kikwa ambeshi, sasa mangamkuli makumkum kwa tatwa kawe nje wakotima chao mdiyo mga machama ama kasa niko uma taiku kuteku ma. Nune kano, taiku mahambe, toro makaikwe, kum uma ngataputu kwa akara kwa hino nga hako hateko kwa hino kote tesi kakuma temu. Kubi kubi tui ma anta kwa kukun. Hambe chakama kwa kam nu. Kwa mchaklu watama. Cha shube na kuta wako cha. Nga mkuri ma kum kwa cham takure. Le chaklu ure chakawe cha shube. Nungema. Kekadema. Hiye. Iya kum kume. Nga shubu amwa. Iya kum kume. Nga kum kume. no akine tem am a she ko kware na kwa te kema kanima ata ti te ko re beta to ata tin be beta ta kanim ko yete ki a inga ra te o tem o mangie u ke ye ta ko eta ko tenta rija sana o te ma mo te ngam te na tanya ko kum ki chani ma se ngie bi sana kwa ko ngoro mka te ki tin no tsa e tawe ne se kurapira go e buka ya ka te ha khoma ko tsa ko ntsho ta ma kwana sana go be i yete kema le kwa ma Na, je tiri tre, ata mima, hambe kum kum tre, nam kulima. No nye ma hambe tre, kato kwe, dekto a tiri tre, anu nata iite ma, ma ki kamate angoleshi cho ite ye kuri kuri ete. Ayin tebe, no nga hako jama, ta hako kwa she, no kamkai, ta hako kwa nam kulim te te etama, nguhu ma, unwate nguhu ma, ya unwate ano dikuto mka, nama kum apto omka. No nye kama nguhu ma nge, Na manje tim ke se ko kam ko di gomte o manje go go kwa go tui a kwa go te ana ha buka no na buka ta ko ma tsa nga se e ta kwa ma ya khate buka a tsa tona dikuto mka kunka a buka tsa tona kunka am kuyu ta ko mguye hi e go bi ki gui ko a dore ko teng e a tsa gui a khuti a tsa go go ne kwa go nyenge kwa go ya ta tsa nguri na tete mana tsa nguri ete e ki ta e hama a dikutwe ta ko macha nga ka te go go tsa hano ke mo wa te ka ke tsi ya ta ka go tsi ka o tsi ya ta ka a ke mo wa te be no nge a mira ke te tu ti tsi ya ngom tswana si ne bo de ru ke te tu ti tsi ya ngom tswana nta ga tse ya ke ama ke de bo kwa te te nga mbe bo ma mboro nga go mtsi ma tsam ka te mboro ga go tsi ya kam ka ta ti mo wa te o ka tsana kwa go ti mono he he ne te ya mama nga ya ma ne nga ma ti a go ti ya nga ti ta mi khwe na ja mono ngo ya tswa tswe kwa e ja mono na ta ya kwa ta nta kwa ta ta ata te te ma dikutu o te te ka ra ta an tswa e ka u a ka ra tiri na ko ta ko ma dikutu e ta ko ma cha ta ne dikutu e ta te te ta te a ka ra ndu ya ta no ngem kuwa de kuria ti ha kuwa kuria wo ha nguri ko di te nya te ki a ka ra ten ta am ki te ko ma te am ko ma te kwa te ko ma te no huwa ko tswa te na ta khwe di ko ya ko thuye ngewe koma a ka go tsheya tswa ga tswa tshebe sha sha a tswa tswa ga tabe ngamkuri mtetete ma chakara tano nge mkuri ma ngie be tsana go nguma kwa kuri ma nda kuri ma tamite kwa ga buka ma ana go kunwa toto kunwa go buka ma mto a tema ta kwe ya khara ta buka a buka a tshe khona ta kwe di kuye tshe khona buka a tya ma tya buka ha ta ma tsam tshe go kam kam ta sha am tya nga e go tsam tshe bona kam kam kawe ta khona mo ne kwa kwe kwa kwa kuri kwe a ke ya go to ta wa te go tsa ya te na khona am mama shi doro shi ka kunkara kunga ho ya go go gano na ko kunkara he ho ta ta tshe ka ya tene nganu tsa kwe shi ya te a wa te khere te
1: amen e a ke ga khere na gnu ga bana tsu ya tsam tsam tsu ne tsam ka kiri ki misa go tsi e tlo ngi mndwa ya kana go ta ge u hano no am te tlhame he mtsa matsa go go tse tsu e ko a go tsi ntsa ga ni ta tsena mo matete kiri ki misa
0: am kuri mtete he mataba ya kishimishi ya gwate a uote tsama uote tsama usondore le kishimishikure te a tama kuwa tswana tabe kuwa ya ngate shi ngem kuri ngem ngem ngwe ma kishimishi ma ngem ma shondo ma ngem ma mape ba ta tsega tsungushi ya ti kwa a go jete ana ko teno am kuri ma hambe kum tswa uote u nta u ha yoga Tua te no kare ku ta tua ngu ngu ta shaka uno ta ne ta am hom shondo ku kishime shi ku ta ku te anaibe akuri he dikutom keu ka te te amka no nge ka dikutoma ya ko swaka te kwa ka kishi tikuma kuri mkwa adima ngwe hom tama a nge mgwe mangandi ngwe ma te ka tohi ya te kuja aji kuwa mtwa a ku je te kuwa kuwa kwa uru na ku te nta unwa unwe kase ma to kase na te kase na ibe akuri he
2: I want to hear it. I soon imagine

Hona tin siya ba ang o wata ron niya ex ka FMC ki ex ka FMC ang tao tek tek tungtung ko na tek ta tek tek tayo si kita tayo ko dara na tayo ko tek sorry tayo ko tao kum te kuji klas na ko tek kung na tayo ko kuji kita ako tungs kan tek tayo ko kan tiya oro na tiya kuji at tayo chiri ka kuji gam si jam nung klas ka tek ay kaya na dangway wo ka chiri ka kuan tek tayo ko siyang tao tek ay tayo ko tayo si tayo ko kuji tek na tayo swa tek kum tremenda mo konde tayo ko mo kano mo kuwa nung kaya kaya tayo chiri na muno awa ha ha ha kuyanda fikamba o matete kye kwete utlaku si osiki nute klakwa tenkosika te uchirika husu anisijano chirika kwe ngeti kamsikite